happy, happy, happy Sunday. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo n ki yin teleso teleso. Mo n ki yin loruko Jesu, eni to ku to si jinde. Today is 21st oni ni ojo kokanlelogun. Osu elekefa odun 2026. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Ti Midiri Market gba gititun. Ni lui badan. Emi ni mo la gbogbo enu le ti mo nkiyin to logun to logun. Mo tun kiyin teleso lekan si. Pe aku ojumo. Sunday eleketa ninu osu elekefa. Oh, Sunday agbara mi. Mo layo lati la gbogbo enu le lati so fun o pe adua re gba loruko Jesu. Eyin ayan fe e dide nle ile tun ti mo. Eja lo sibi ipepe, eja lo dupe lowo baba mi, ipekun ewa ti ipekun ogo. Eja so fun po seun Olorun ti gbogbo aye nbo, oba eniyan, oba angeli, on la jiru bi okin, ada ope pada fun olekan si. Mami, borin ba se nlo soke. Daddy, borin ba se nlo soke. E kan lo, e lo sibi ipepe yin. E kan lo ki, e jubare. Pe mo tun dupe pe mo ji si imole alaye oku to ti ku o le gbe body gbogbo eyin te ba ji alaye gbe body e o ya lo si mi pepe kan lo juwo si baba mi baba re tori pa laye ni o laye ni de na penu orin ni e je ngbe soke bawo eyan se lo fese te pepe won pepe yo pon mo loni emi mo ni ka won eyan wa man tu meji handkerchief meji emi mo ni e wa interview se mo tin so ma se to tun so. Inu mi si dadun laaro yi.

0: Si mo se gbe yawo, mo se pe 57 ni mo bimo.
1: Imi ton re o. Je e bi mari.
0: Rara. Ijo ti mo wa le so pe ka da ko dele. Pe en ti o ba bimo rara rara rara. Eyin be en ni mo wa mo si da ko dele o su yen na mo si loyun.
1: Kini eji yin bayi?
0: Mo ti wo bi 58 bayi.
1: Se first born yin
0: ni. First born mi na ni.
1: Ile gbe wa yi. Ki lo ko e?
0: Be awon meji. Glory glory.
1: Se beji le bi ni?
0: Be ni.
1: Ah!
2: No. Se beji le bi ni a se beji ni won bi oba to senti enikan o le se sa e lo mura laaro yi e mu mantu yin lowo iyen ni pe handkerchief white meji e mu ogede wewewe mefa e mu dani ma so nta fi se loni isin meji ni ni agbare ni to ni aye atorun enikan ni bi bawo awon modun meta la 13 to 30 awon ni okoko wole sinu isin akoko so ni ago meje igba ti o ba fi di 9 iyan o wale leyin igba na la won 31 titi lo soke awon agbalagba titi wo lati 31 awon na wole lati ago mesan iyan na mo pari si bi owo ago mokan la bo si meje la ni agbare ni to laye atorun won joko le angeli re ton koja lo loni olorun elijah ni so fun o pe on fait fina be aye re wu e wo nti ya in soke so ro ton oja e ja se bayi
1: omo se eyin le tele won wa
3: aburo oko won ni mo je
1: aburo oko mama yi
3: be
1: se nti won so iso to
3: be ni sa
1: won o bi omo ri
3: won bi omo ri ri ri
1: ki lo wa de te pe bayi
0: o fa kere
1: eni suru o ikan se kini
0: o ka kere o wa ninu nata
1: won gbe sinu
0: inu incubator
1: se ebi ni abi won so operation
0: cs ni
1: si won se cs ni won wa gbe le sinu incubator
0: eh won gbe sinu incubator tetele
1: eh
4: won wo bi mari
3: ni won wo bi mari
1: o da be mo mama tori awon ti won ma se se nge ti opolo won ile
4: tun la logo ma so
1: gele wi
5: bi Maria Johnson sise ni
1: nibo le tin sise
5: bo we bo igbowo we university hospital
1: le tin jo sise
5: be ni
1: e ba n goju awon mo yen se e koju bayi mo I mean le tun ri e wa du mama se e mo se menstruation
0: in se mo
1: e se mo
0: sugbon mo ato lorun de menstruation yen wa
1: o wa pada
0: mo be so fun ni wa jo olorun ati eyan eh
1: mambo ta leyin
0: baba mi ni won gbe
1: egbe
0: eh egbe le baba mi ni won gbe mama mi gan ni baba n gba won mo yen mo bi mari
1: mo bi mari
0: bari
4: a don pe ni
1: e wa pe 57
0: eh
1: lodun I bayi eh
0: 58 bayi
1: e ti bo 58 bayi
0: be ni ora won mo yo next month
1: ki le popo
0: gloria ni
1: gloria glory and gloria anunla atanu fun
0: pe anu lo gbe mi debi ejodo agutan lo so mi domo togun aye ko bi bori mi o ibi mo de ise re
4: eyo je ko gore belo miran torori won elebe
1: eje won bi so lo n gba bi
0: olodun be bi
1: emi lo mo gbo wole yin
0: gara wi mi o wa yin
1: ijo e wa mi
0: wa yin o ijo ti mo nbo bi mo se wole bayi o ku ola bayi ni mo wa ijo ti mo wa mo si nbo ta bayi mo si wole mo ni oluwa la ile omo mi koja ko si nkan ti won so fun pe ile omo mi yi o se tan mo ni ko oluwa la koja mo sun jade oluwa si la koja ri yin te mo kan oyin loke ni te ri yin
1: eh ri mi to tan gbogbo iwo to ni dandan ko sam wo ba mi wa ba mi o lo je so bu yin pe nigba to ba de emi ko mo nsise mo e ja pe meni kan ma wa wo li mo
2: nice woli ko ni mo se yanu igbagbo re ni bebi mi ba dide eyin kan be te ti kasa pe ko mo lo church eh ko si nto fe fi pon awon nkan kan be ti o le sele nu le bibeli ni lori oke si oni oni ibe ni itusile yo wa ara ni jacob yo si gba ine won upon the mount zion there shall be deliverance and holiness and the house of jacob will possess their possession ara ni jacob yo gba ini won se nya o lenu o ko si nto ba wo lukuluku lo le wi fun o iwo gan mo nto daju o leyin omo otito otito yo so yin dominera. Oh my God, eyin omo olohun lo gbera laaro yi mo feel e emi oluwa ni iko mi sure fun won laaro yi awon to ba ni gbagbo nibi kibi to ba tin gbo mi eh o ni e mo se ko ipejopo ara yin le gege bi asa awon elomi awon kan ti kasa laaro Sunday ni won kaso bode omo gbo olohun o si ko si bi to olohun o si e je mo gbadua yin mo gbadua lato

Jesu ti da omo o lo nise iyanu re lowo engineer eje ya yo pa yo re kin to mo lo a n pe eleyi lati wa confirm gbogbo nkan yen lati wo roju laaro e wo moto gbagi elebe so kale ni wema e biri church olorun ojiji ni bi garage ni jo lori ka mo bawo eyan kan jiyan mo bibeli ni teni keni ba nbe fun eyan jija e so fun won pa wa o ni wasabe ah ni wasabe eni kan ni won to mi fun o ni o won to mi jesus o si to mi wa bi kan joko si jare elo won to mi elo won to mi oh inu mi dun mo layo e wa mo nkan jesus ni o se dajo gbugbu awo oluso agutan baba eyin ko le se dajo mi woli iwo ko lo se dajo mi emi na ko ni se dajo re jesus lo ni dajo olukuluku ise olukuluku yo mo to leyin mo me pa yo ro yin.

0: yọ sọdọ ọlọrun kenkele ẹnawo yin be se joko yen ọlọrun to yọnda gloria ti gloria fun iya 58 ime to lele yi o mo so le kan na ko se ti ena mama yi ọlọrun yo wu awọn ọmọ yi ọlọrun ko wu awọn ọmọ yi gloria and glory you will grow in grace your life shall be a glory se nu yin dun bayi
1: inu mi dun
0: eh bi nkan kan
1: la problem le mi atoko mi
0: o si problem
1: bi ona kan kan
0: ah ebu mi five ebu mi five o gba awon ti an jabiro yo ti lo le oko won ti bi tan
2: ah praise the lord emi gesi mo jabiro oko won mo kan fe ro wa ta ba wa nu soro ka mo mu pelu erin
0: ma mu pelu
2: erin mama yi always erin ne mo rin awon won si mi lo le oko awon won tun mo ba mi toju awon omo mi hospital won ti se tori ba fo won awon won yo leyin mi pe ma se re tin tin won ti gba won ti toju won ti yo card e won se gbo nkan gbogbo wa patata je aburo oko won e da ko tori olodum mo ran wa ka ka gbogbo omo to si wa church kekeke yen ni la biscuit fo kan ni won gbogbo won mo kan won mo ki won won wa gbe leju hospital tun won ti se ibi le tin tin toju omo gbogbo omo ni omo pato gba won mo
0: awon o si ti bi
2: lojo ti won bi mo riba to ye pe aye fe
0: pare ni o re o won le mi owo eyin wa mama yi mo ti ri ami lara re inu won ma dun to to ni abebe bisi
1: ile be
0: ka je file
1: o lo ba mi toju awon ile
0: won ni nja won o file be emi mo bi won pe si an fe bisi won ni eje n file be eri owo owo te bi saye owo te bi toju awon omo yi te bi segbe yawo won olorun yonde olorun ti wo yin po
1: amen
0: in jesus name
3: nice gbogbo awon omo e ni oye e je n pe sister ina e ba n pe won wole
4: baba mi mo ma ni emi na ni eri o emi na ni eri o emi na ni eri omo yin ni o omo yin ni o yes sir lati akure ni sa latapre omo yin omo lola ni sa mo ni eri le mi o emi le ta pari program ni monday se ni pe ko ditu awa sa 30 minutes emi na join yin online o baba mi o ba se pari program yen ton bayin mo ma ra oja ni mo ma ra oja won ma koja pa ko so ma koja fun mi drinks ni mo nta pa koja fun mi ati sai dawo pada o wa ti wa poju ha ojo mi wa kin fi be rowo pada o wa ma so gbesi ko si gbesi

0: owo ele ma fi san owo ele yi a baba mi mi na ni eri o mi na ni eri o ba se pari program ba te ni ka ma suku si olorun bi pa laanu ni olorun ko se ko tolorun o le se emi na suku lori online ni o mo ti wo program yen na le ni o baba mi o emi na suku e ku ti mo ma sun ba ba se pari ori ofe bayi ni oko mi so pe ki lo se ni tori inu mi oduko le laaro yi bi mo tete joko gan mi jo wa shop le ni oko mi wa pe ki lo se mi mi te da won lohun ta ton ma wa ba mi ni shop won ni ki lo se mi oko mi se send 1.5 si mi ne 1.5 ti won send si mi baba mi o mi o reyan fun mi lowo be yen ri won ni won ya mi o won ni won fun mi patapata ni mi o reyan fun mi lowo be yen ri o baba mi inu mi dun o e se gan o adupe o ipe yin gaju o e se o baba mi e se o an gbadun yin ninu pe tolorun fun mi o baba mi e se o e ba n gbe gbo pe mi o e ba mi gbe ri mi na ni eri o mi ni eri ri mi ni ri emi na tin gbadu kolorun je ki ni eri baba mi mo ni eri le ni o mo ni eri o e se o baba mi e se o
1: baba mi emi na ti le ri o emi na ti le ri omo emi ni da mi lola omo ijo yin lori afefe lati osun state emi na ti le ri baba mi o mo dupe lowo labe pe yin o mo dupe ko mo ra mu gba labe pe yin o sele bayi pe o community le fisa on ni fisa o ti se fisa to emeta eleke taye na wa sese wa fun olorun ba mi se were olorun ba mi se olorun ba mi gbo gbo bukata die ah baba mi mo dupe ipeyin pe mi o ipeyin pe mi jo ipe comfort life o pe mi o pe idile mi ah mo dupe o to tun wa don tan ma ba mi o tun wa lawon igbe ni ja kokan mo si ni pepe nu ile baba mi si ni to ba ti ru wa loju ka ma bo si di pepe wa ka ma beere ko ba bo si di pepe baba mi mo si beere olorun si se olorun se fun mi gugugbe ni ja na oluwa ti ba mi mu oluwa ti ba mi mu kuro o ti bere se laye atalafia baba mi mo dupe pe yin pe mi o eni fomo sise iranse o eni faya sise iranse ise iranse yin o ni doku oruko jesu e se baba mi o e se mo dupe o
2: eyin jo suyo eyin da suyo eyin jo suyo
3: ele sa baba mi kale sa akusa wi se ni oruko mi ni ibitre ti ne bulu ati fe mo je kono omo ijo ni wema o fe se testimony ni 2021 ni mo jo ni ijo yin mo ma wa mo ma lo wa la ran ko ara won to ma wa gba ororo ati holy communion ni gba e bon ni 2023 mo pada stay pe ah church church te ali ma wa ni tori ogun to don mi ko gbebo yoruba legun mi gbo ni 2023 e mo continue mo wa dada mo wa dada ni 2024 mo se ibo mi tori omo ilé onígbàgbọ́ ni mi bọ̀ mi fi bẹ́ẹ̀ mọ kankan nípa ìdìbò mi dáadáa chọ́ọ̀chì náà rẹ̀ ti wá sí fún wa pé ká ṣe ìbọn mi mo ṣe ìbọn mi sísà mi pé ká jọ lọ ṣe ìbọn mi lọ́jọ́ kanada símbi aṣáàjọṣe ní 2024 náà ni mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí mo fara mi iná ọjà gbági february mo ṣe ìbọn mi february 4, 2024 mo ṣe ìbọn mi mo tẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mi ní february 23 in 2024 but my bereshe is just 10 bundles movie bereshe now I thank God I give glory to God to any church mama mama me but to mama pay already kitchen alone she minimum over to mama that is just 200 naira from then oje mama me pay a pay kabi yonju kachiaka kada 500 naira ni gai usha da 500 naira ni kabe fun ko ta ba fe and I tell God I want to be controlling millions lati gba even mo tin control millions mo dupe lowo Olorun fun ori to se fun mi to mo lo si China laye atalafia to de mo mi pada wale laye atalafia eri mi ni o baba mi mo ti fe dupe fun yin fun eko te ma ko wa fun ka ma mu nkan mu nkan baba mi e se o e pe fun wa e dagba wole o ẹni di ìbòlí o ti ní tẹ́lẹ̀ kò ní mọ́ kò ní jẹ́ tí yín o ẹni fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yín o àlọ́yìn àti àbọ̀yìn ọlọ́run máa pamọ́ ẹṣẹ́ gan really appreciate o God bless you sir thank you sir.
4: Nice! Ohun tí Jésù lè sọ ayé èèyàn dà nìyẹn. Wọ́n bí brother yẹn sílé onígbàgbọ́.
5: bo oye igbagbo oye won mo ra won kan ti won mo fanu pe ah onigbagbo ni mi lati le wo james yo lenu pe won bi o si le onigbagbo ko so do onigbagbo bonjo ko christiani ko so do onigbagbo pe o n gba yanu lojojumo ko so do onigbagbo e to tun wa je papa n ba ri re ko je pe pastor ni daddy e tabi ko mo ko je ore iran si olohun la ko so do onigbagbo ojo ti eniyan ba je wo jesu gege bi oluwa to lugbala ojo yen lo nton to do onigbagbo se n tun wa fi kun njo je mo pe eyan ti le se ribo mi gan ri ko mo je onigbagbo won pe oloko christian iwe mi ni ismail amunje won obe mi si le onigbagbo olomoje mo mo mo na ni igbala yen gan tori po ri ofe mo ri gbasa daddy pe won bi yin le onigbagbo e mo bi yen fanu mo fi gbe wa mo ra ko ni nkan kan se pelu igbala ojo teyan ba da jesu oluwa mo gbogbo nkan won yi si re igbo ba denu church won laye oyeke yeke e mura laaro yi isin to ni o ti e wa prophetic emi oluwa ni ka mu handkerchief meji ati ogede ti won mo boje kekeke mefa yen o le mi o ba yin gbadua si gbogbo n tin sele yi ika olohun ni lati worode wo moto gbagi elebe so kale ni wema e biri church olorun ojiji ni bi garage yen the same thing na ni o sele ni gbogbo awon sona church awon ni o mu man tu won lowo e je mo fe le ise lo ni agbara eni to laye atorun
1: hello sir adi e kuro le sa o e ku se oluwa o olorun sagbara dotun emi na ma le ri le ni teni ka se prayer won ba join tori mo ti e si sana lowo mi toloro ti eni ka fi ororo patale ese owo ati ori ohun ni mo se o ope afigba ti mo ri ko mi ti eni number ye lo ba so fun mi pe ipe se mi last time pe oga mi kan fun pe kin fi oruko mi nle ka won fi mi si project kan mo nibe ni o ba ni send account details yo mo ba send gba ti mo ma send ti ero boya o ma se die bi o ma to sokun afigba to ma di role yi ago mefa otilu mo ba ra alert gbagan mo koko wo mo ni mo ba ri supervision kini kan project daddy mo ti ero boya bi 100,000 bi 200,000 mo fe se sim 1.3 million lai kuro ninu yara mi e ba mi kipe lowo olorun e ba mi olorun emi na ti experience mo ti so pe ati gba ti mo tin tele program mi na ni testimony but olorun ji na ti se temi mi na ti le ri o jesu se un e ba mi gbe testimony mi o
5: nice gbogbo eyan omo olorun mama mi mo ti ba yin gbe o gbogbo eyan omo olorun se le dide kan fowo si bi aye bayi pe baba bo su ise nlo be aye mi wo eleda je ki yanu temi na jade loruko jesu mo ri osu marele ko awon 6000 ma wa gbe owo le won ni ojo isegun gbogbo eyin te wa nilu eko e mo gbaradi o ni four square camp orisun bare e je mo fi se lo gbogbo eyin omo lohun mo fe ki awon kan mo mo pinu ninu okan won pe mo fe rubo si adua taro mo fe rubo si pade taro kan mu idamewa re wa mu ore kan lati 1000 lo soke 2000 5000 be mi olohun ba se fi si onu won mo pe bi gbogbo eyan o se awon wa wo eti eyan o se wa fi ti pe baba mo fe ko ran se je oni se ayo je femi na be mi wo koja ifojusun mi ka le so nipa ti e po se won to le se won e pe ida mewa iwo lo mo yere to je gbogbo eyin te fe se be account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole leleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International and you to be daddy. Who be your mother to one below in that? Katoma Bonino Church. A wa kunle jing badwa. And you tell Mark you wedding anniversary in a kunle. gbogbo le to ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbaye ki n to n gbadura fun eyan omo olodun ti won bi ese bibeli la fe ka iwe isaiah la si die loni isaiah chapter 1 titi wa isaiah chapter 6 ba se mo mu die die niyan la gbare ni to laye atorun isaiah te ba ti de o si le ka nisin chapter 1 titi wa chapter 6 gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni ekunle mo fe finu fin do gbadura fun eyan omo olodun te se birthday yin ateyin te mark wedding anniversary yin o ye ekunle ni bikibi te ba wa arugbo ojo o baba mi baba re mo ni ko gbe oga mo lu adabi ni olori adabi ti e ba so ni labi oloku to ba so ni labi o ara yo di obi ara se de ojo in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni igbeyawo yin o se rere lowo yin happy wedding anniversary gbogbo eyin omo olohun fe send the testimony hello number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you.

fi fun ni satani ko le ba mi du rara yesu lo fi fun mi e ku dede woye o ko mi na ni bola are evangelist doctor nje eti gbo radio to n gbalẹ kankan mbadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: Hello, sir. Pursue me a car or so. I could show you all your man in low or about alone if you see that ball alone. If you see any for money, and if you are here, and if you are who, and if you dish alone, and if you kill a ball alone, are you near him? Apostle Modupegon, who come in a body by the room, that he took come in like conceal, and he come in like conceal, he took come in. But that's it, but he wouldn't tell you in rain. Mo tin ni eri ko si igba kan tin kan ba wu mi to mo bere ti mo so fona tolorun o kin da mi lo tolorun kin se fun mi eri kan mi le kan si o ni kan bi last year te ba si ranti pe mo jerry ti mo lolorun so ebi ati dile bi na di onile lori pa na onile arin bi osu kan na ni anu yen fi dide ti mo rile yen ti mo ra so time yen mo ta moto ti mo nlo pe ka fi balance owo ta fe se so a de move obe so nigba ti mo de jerry so lati gba yen ni mo ti so fọlọrun pe ọlọrun se moto gidi mi fun mi mo se moto gidi mi fun mi the last time te wa se program bo wa si program yin emi ati yawo mi a se wojo ọlọrun pe kọlọrun se a se moto gidi fa igba ta fe ma logan ese la fi rin lati ibi program ti de junction ibi ta ti ri moto ni express akubo ni italon so ba se se lo ni mo so fọlọrun pe mo ni lagba ọlọrun ti ba tun ma pada wa si program apostle mo ni a ma gbe moto wa ni a ma gbe moto ti wa wa ni ọlọrun de ti je wa gba ọlọrun se yanu alaanu kan lara won ti mo ti ba ise lo fi moto se mi laanu ni pe ki ma san wo die die pe ye ti ba ni ke ko ti e mu ana yo ku ki de ma san balance won awon o jo mi loju gan te pe ifa o soro lati gbagbo anu ti mo ri gba temi go focus si mo dupo lodo olohun mi program ina ni mo ma gbo ati gbo mi sori radio ti mo gbe awon je ninu le ororo ta gbe sibe ta fi gbo mo te sefata mi every sunday olohun de gbadura mi o toju dile mi o so mi lo so mi bo eri kan mi o apostle esegan mo dupo olorun ni fin sile o ise olorun tolorun loyin funu aye wa agba olorun olorun tun ma ba wa loyin si lo lagba olorun esegan apostle mo dupo o
1: iroyin ayo be ni oluwa yo sohun la kan eti mejeji to ba gbo yo iwa ayo agba pe iwa ayo gba ile yin ni odun to koja nipa ile ta ba yin si lodin nipa ifamroyin eyi ti a se ah ati ileri to wa si muse pe te ba tun wa e gbe moto wa se bi pago e ta tun se lo ni 21st june te famiroyan keji yi loruko jesu oju kojo gboro wo moto na koni pa yen po ni o ma mu atawon to tun se nfata atawon ta tun ha 90 ipin yen yo yi pada loruko jesu christi nazareti e wo ni ri bi o e o re mi lo kodun ko po ko pe iroyin ayo re o ami
2: I can't even remember. So,
3: what the camera look?
2: What the camera team battery look?
3: 2023.
2: Bolo 23. Bolo 24. Bolo 25. Kinto wa kaninu. Kinto wa wikbe. Ah, oh man ba. Oni sa di fete yo. We ole man ba. Kindi jen kong kong ba. Woni. Eh? Ole man ba. Kindi jen kong. Wisi mora anjo ye mo kara drop we sile. Mi o suma juma. Thursday, Friday, Saturday. Saturday ti mo jila ron Sunday. Mi o suma juma Sunday ye no. Sawa wa si program ni
3: akubo
2: ninu osu mo wa wa to mo se wa mo ti mo fe ri nbe ti awe ti ro si moto ro si moto mi so ni le duro mo mo kan ni kin lo so be te surprise gba ti mo wa dele ni je sunday yen ah mo su ma juma monday
3: leyin te ti wa si ipagbo
2: ta se lo
3: Oba se.
2: Ito je
3: nbere ni pe
2: ata wa le so pa pe lagba won wa
3: ah eh
2: mo ti class last year august mo
3: orun yin ko ma dabi orun omode
2: ami jesu
3: ko te ti wa na seyin seyin nigba ti e fi orun ko te fi ndogo olorun ko da pada ni lo
2: ami jesu kristi
3: agbara yin o ni gbagode
2: ami jesu
3: jesu ko gbogun na mi
2: ami jesu
3: e ba pada te se atira yin pada
2: ami jesu
3: lato ni orun yin ko ma dabi orun omode
2: ami jesu ami jesu ami jesu daddy ese on wa ojo ni tin ye pe fun wa o mo le ri o si pin si ona meji eri mi akoko oni wi pe nigba kan mo ni mo so condition mi wi pe mo ti toju ri bayi mi o si ti ni esu omo mi o si ton loko e wa so fun mi wi pe si omo ni mo fe aboko mo ni oko na ni okoko saaju ko to di pe omo tele e sa fun mi ni itoni ma si ya lenu mi prayer ta wa te hanan ti ori wa mo dupe lodo olorun pe olorun kan mi ye ene bi okan mi oyoju si mi ninu osu to tele mo dupe bi mo se gba lero yi pe ene ti yo oro aye mi o ka lara o ni mo nfe be na olorun sisese tori pe oro aye mi o ka ene na lara ese o mo dupe lori gbogbo iranlowo yin lori gbogbo wa ese o ene sase ti o ene sase ti o ene sase yo wo olorun oba mi tubo ma teyin si waju ese daddy o
1: mo mi barakat gbogbo ogoje ti olorun e sa ja ma dari oku pada sodo olorun ise ti afami royan se niyan a ma wa ohun to nu ri ere eleni ori ofe lati pass every quarter olorun ba ja 19 service niyan olorun yoo se lori ara yin loruko jesu ko ni bomo yin lowo eni bi okan yin niyan loruko jesu e ba ko e ba bo eni mo banuje o ba yin yo e ku rire

0: eko ojumo
1: ni oluwa o oko mi o ara mi o gogo aye mi shama
0: eku aroda ojo o dun le pupo ni mokolambi pupo pupo latana
1: to ba o
0: to mo si pe olohun o binu si wa
1: gogo ni ope
0: ojo n ro lasiko orun n ro lasiko
1: to ro la re bi
0: opo wa gan ni isoro olorun lorilede yi awon isoro olorun abi bibeli ni odun olorun dokan lati da eniyan ni awon ara re bi awon kan ba je isoro olorun ma ma jiyan gbe o mo duyan bi eni du eran awon isoro olorun eje ka dupe mi won ka ti ri re leto 32fn94.9 le tin gbo mi laughter house premier hill mokola leyin premier lori apata jonjon doctor apostle taiwalade comrade ambassador taiwalade te ko bo le npe mi ebuni wa laye wa loni a o tun pade pelu ore ofe olorun ni gbogbo eri gbogbo alaye okan bere si ni ju owo si olorun ebun ni wa laye re o mo feran samu ti mo feran ju yi psalm 150 verse 6 ni je ko gbogbo to ni emi tabi je ko gbogbo to ni emi bere si ni ju owo si olorun koda awon ti won ko lo ni orire ti joba n sise takun takun le lori awon na yin olorun tori pe emi si nbe awon ti won ti kuro ni osire ti mo yen ni pe tori pe oji si mole alaye iwa laye re ebun ni tori eto yi olorun a ma tun ipinyan si re e sa ti gba awon eri ta fi wole awon ti oro orun sun bi odun bi meta ipinye pada awon ti won wa oko alalubarika ati so won po o

ameni dawon adura ni le ri pe mi oni ba won pin ogo won loni ti ojo tun pe tojo ko si rere gbogbo me re patapata a pade ni gbongan eri wa ago meji temi la ago meji temi o wakati kan pere pelu olorun olorun temi ki n fi ti esin sise ri pe ni gbogbo kota if I'm wrong, you're my why you at she come much. But was on the keta keta lo chosu. Ti kota le pray ayama jet if I'm wrong, ne pati ori. Ofe fi ororo kunwa ni ori. Agore yo kwa kunwa sile. Che dare u ni ba bode. Bobo ne wade akobo ojoni lo ni. Apati de akobo ojoni. Egbe okada ni e lo si all apostle won ti mall yen tabi pogan to wa ni waju le la leyin ni orege ohun ti mo gba ni poluwa yo so hun la kan eti mejeje to gbo yo se kini yo

won ti mo fi mu wa lo si awujo niyan eko jesu ta ni eni keji re eni kan ni baba afa mi eni kan ni pastor wa ni pastor mi eni to le se ranlo fun e gbe ru obirin to koja yin e ri pe nkan kan wa ti o so emi ati won po inu won dun gan ru eni kan ninu laaro yi aye mi yo fi da opolopo agutan la npa je aye mi yo fi gbogbo ta si ri mole ina abi mi o ti ri bi ti won gbe siyan ri ti won sin owo pelu e won ba sin owo ton si gold won a lo wu ni a mu nkan kan wa a o ni mu nkan kan pada kimi la kaka wa gan laye gan kimi reti en sa gan kimi mada mada aye yi tale ni keji re eyin ijoba wa tale ni keji re eyin loba loba awon kan lo wa ni agiju yi o oni ni 38 days tawon to ti e wa ni Ekiti be ni opolopo igbokun fun awon alaise koda gaga bi iwe iroyin punch ti se so ti awon mo rire yi oni ti won ba ri pe won bi kan loni ko to do lawon to ti ko me awon mu awon omo yen ohun ni won fi se ogba yi ara won ka ona ti wa de tanpe eku si gbogbo inu gbo sugbon aya gbo ogungbe na gbo aya ntiro ogungbe nture ni komina che ni kan fokan bale awon no simi won ti fi awon mogun yin won ka ibo na ti ro njeje olorun isele kan to mu emi na ko lagiju fi anu fa mi jade laarin ero adura ni o aye mi o fi dara olorun fi anu fa mi jade laarin

mo meritira sibe o nse wahala ko yo bi ta gbe kuna gan laarin ara wa niyan opo ile iwe lawon baba idale omo ojo ole lo owo ijo si na fi ko gbogbo university yi baba si bi won laun fe meet standard owo omo ijo ina si le gba o le fi ka won school yi e mo pa nbo wa se isiro

abi won pe ejo won ma ye si won lo kokon se na bi agbe kuna gan ni ta ba ko ya igba to mo gade odo obirin o ya ko bi pe madan esin won le nse na on ta ba ti pe ni awujo oja ni inu oja o se ni ti o le na e wo eto yi lati jo to lorun ti gbe eto yi kale eto lo kokon bere pe an su eri lori radio eso lo kokon bere pe an se isin idaji ka won pastor to ya si sibe eto yi o lo kiri toro ni kaluku lo mo ile party e onlo ni kaluku lo mo ile party e mo mo ile party ni olohun laarin oporo pe anu fa mi daddy Oluwa ni jagun jagun mi fi anu fami jade laarin

0: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ki e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko bi feyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki o ni budu lo so be.
1: Hello everyone, my name is Shola Alison.

Ade Ogunlana Zebi ni akanti mi lori Facebook ken la se na paito wa ta ba ti ri e kan follow mi ni otan e ri be ba ti follow mi baun gbogbo gbangba ti ju awon bulon sori Facebook yo won time lolobo pe ah paito wa ti wa lori Facebook bayi o ref gbade Ogunlana eyin to ba je pe en Instagram en kaka na na ni ref gbade Ogunlana o ye follow mi lori Instagram yin bye eyin to ba se TikTok ref gbade oni ti TikTok eyin to ba se YouTube ni gbade Ogunlana lasan niyun e subscribe si channel mi e ba ti si YouTube yin eyin wa gbade Ogunlana e wa subscribe ko ju be lo se ri laye ode one iru awon antem temi lagun antem so paito wa bo loro adua nse ri gbogbo re mo ti lori Facebook mo ti salaye eyin te ba ti follow me e ti ri lori Facebook ni isin tori a opan ti sun si waju ni idinu te se gbodo tele mi lori Facebook mi ref gbade Ogunlana lori Instagram ref gbade Ogunlana lori TikTok ref gbade lori YouTube gbade Ogunlana ai ba wa mo iwo to ba lalaye kan ibere kan o le lo WhatsApp mi number WhatsApp mi 07034189189 07034189189 gbogbo eyin te wa logo ma so n to se pataki julo ni pe e pade mi lola Oluwa Baptist Church o ni Saturday o laago mokan laaro la pe o anbo agbadua fun lu ogbo ma so o paito wa nbo agbadua fun le yoruba o paito wa nbo agbadua fun orilede wa yi o mo so po ogbo o ago mokanla agbo nsoke agbo nsoke agbadua so olorun olodumare fun mo wa ti digbe lo ko lohun ona wa agbara asigbagbo oni kepe mi emi o da yin lohun emi na paito gbogbo yin o emi paito gbade Ogunlana e mo pa ti ipari eko yi adun mo tesi waju ngo ba dijo mejo oda na o ton dijo mejo o sugbon ni Saturday mo gbagbe o pade mi ni Ola Oluwa Baptist Church ni Alawa Kala Expressway Ogbomaso ago melo ago mokanla ni o ken la fe wa se agbo osoke agbadua agbaro Ologun si sokale.

0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete lati so ni bara do loro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a faye gbagba kuba. Laye aki so pe ti awon agent wa taja. Ma fi kadi kan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la wan sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Waranse sa ni winnings. Idire ti le se Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adehun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.

Nure ni ke ban feti si ori pa laye nure ni se lo dabi ABC pataki li lo le jera roofing system lo ti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pa woda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bo mo tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lori le de nigeria mo le se se Gerard Roofing System to just stone coated lati orile ede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo

fun mi e ku dede woye o o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo ohun to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: acaba para. Pẹ̀lú ọ̀pẹ fún Ọlọ́run fún àánú tó ṣọ̀bìyànrin tí a rí gbà láti ṣe ètò ní aago mẹ́fà sí méje ọ̀pẹ rí ti kúnlẹ̀ ní bàbí Ọlọ́run mo dúpẹ́ o orin àti ẹ̀rí rẹ 32FM 94.9 Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan Adégòkè Comfort One bí yóò ka bíbélì fún mi Elio ni amoju ẹ̀rọ mi ní 32FM 94.9 Abaka Sina White Jugba òun ni manager àwọn ọmọ ẹ̀rí ẹ lè darapọ̀ pẹ̀lú mi ní Taiwo Teko Balade on Facebook Apostle Tekobo on TikTok 32FM 94.9 fẹ̀yìn on Facebook Elio Wambi on the button in TNN a dupe lọwọ ọlọrun laaro yi ebun ni wa laaye wa 150 eban egbenu si mike 150 verse 6 e kawe
1: je ki on gbogbo ti o ni emi
0: ati emi ati emi
1: ki o yin oluwa
0: iredi ni pe bi a oku ise otan agbo eri baba kan odun meta ni won fi rorun sun nigba ta se ifamoroyan to koja ibe logun ti se kuda ara won to jeje pe tawon ba tun ma wa moto won lawon ma gbe wa o olodun fi ami si kuda ari eni to ni ohun wa oko ade ori leyin ifamoroyan ati se gbeyawo won nbi ti mo n gbiyanju lati so ni pe tori pe emi wa ireti nbe tori pe emi re wa loni bere si ni yin olorun je ki on gbogbo to ni emi je ki on gbogbo to ni emi o yin olorun iroyin ayo kan wole ni ilu igbo lana ojo tuesday ni ogni won ji alaboyin kan gbe koda eni ti won ni ki won lo gba alaboyin ile won gba owo won si se olokada eni suta won pa alaboyin inu bi sunday gbo ni ilu mi ti nti yo o pe gbogbo awon fulani abi bigba ta awon ere ori itaje lori foran ti nti yo o lo fun won ni wakati meji gbogbo awon ti won ko si igbekun kere le ti mo ti wori eto e ti pe ariwa yoba so ni igbo sunday gbo o ba ru won de mo si ti so tele pe olo yo so won la kan eti mejeji to ba gbo yo se kini yo ho nbe gele ni olorun yo so won la kan ninu le ti e na koda won ti ori ire laarin ose omokunrin ajafeto to dudu to ga ti won pe ni very dark man wo ilu ibadan pe ohun lo park ti won ka won eni won yin si tibinu tibinu to wa ya mi lenu ni pe awon to ye ko sugba omokunrin yi won ba to yo konko won yo kumo won yo okuta agbara ju agbara lo nbirin ba kanrin ka te fun kan ayan mo surrender ofu tu fete asato ni kan boya ran won ni o boya fe so pe kini o sibe fede dagman gba gbogbo nti won ko wa won doju ko le gomina lati gbase gomina seyi makinde na ba jade si won adupe lowo gomina ti won na lo okan kin won fun won ni suru pe se nlo koda nipa igbiyanju ogagun kone kan ti barin awon tan je gomina gan awon oko lati femi awon lele o bi mo ti se gbo nu foran yen pe ise nlo oni lo ogbon atinuda lati fi ko won tori gege bi iwe iroyin punch ti se so ton ba ri won bi kan loni ninu go park yi to ba ma vidi jo keji won to ti ri won bo mi sibe won ti yi won ka won awon gaga bi gba ta jeriko ti enikeni ninu won o si le jade tabi wole opo ado loro ti won kesile lawon ojogbon ti ni kan se bi igba tawo lowo kan da malu waju o si lawon ma ogun ofurufu won na mo won yin na ni won fi nsogba ayira won ka na mo po lorun yo gba ogo a gbo iwo ayo iwo dunnu lori awon mo won yin olu ayo osohun la kan eti mejeji to ba gbo yo o a fori ji mi o a ko rin yin si olorun fun wa laaye wa pe emi wa nbe ireti si wa gbogba laaye okan owe irere ti jo apostoli ti christi 874 mo ti ni jesu lore ojo ngbogbo fun mi won se ni laanu pe esin lagberu ni orilede yi papa nile yoruba wa on kan ta ti sonu ni ife jesu ni ife egbon ti bibeli wi olorun fe araye to be ege oni olorun fe awon muslimi awon kristiani awon bishop awon apostoli awon afa gbogbo araye ni o dire ti eto yi ko fi se fi ti esin se e ri awon alaja awon alaji o da awon onije se ninu gbogbo yi ti a se koja ari awon ele to bori kanle ipin won si yi pada jesu te ko gbo kin fi tesin sise o ya ki gbagbo re ko ro mo temi bi gbagbo re ba ni be ni laaro yi be ni ni o ti gbagbo re ba ni be ko be ko ni mo so pe be ni

evangelist goke bajo wa se ni ko feran mi olorun fe araye to be ge oni olorun fa awon lesson kan ngba sunday gbowo london la awon mo ilu re o je kokko debe ko bi oni kabiyesi o ejo awon ton jigbe yi esin wo na nse e be ri nta ba ti pe ni oja aye loja ko da bi yan ba da ile iwe kan le ni nsin to fi sori teles ton ba mu lesson mi wa ti o ba ti gba oni pe tan ase olorun ni igba kan lawon kan da oja muslim ni le sin si ilu iwo ki la ba gbo obe oja le yo oja muslim ni o aye oja yi ko da awon to da oluyoro abi ki le tin pe ti won ti gbe yan de be ri kan ni eyun te gbe wa se muslim ni won won ba ti dan wo won ti daran oye ye won ju yen lo on le to yo se fi ti esin se lo ni nisin gbogbo lesson mesin eleya meya jesu atun so wa po ni gbogan wa laaro ni losan yi o da akukun ju bi egberun meta yen na o si pe mi toro lorun temi kin fo pe yan jagun oluwa ni jagun jagun mi

0: e da emi na sile fun eri a do opolopo sile fun eri lori eto toni oluwa ni jagun jagun koda ni gbongan eri ifamiriyan kan awon eyan lori ipin sin yi pada e da emi na sile fun eri pelu irugbin mi irugbin la n papo ti a fi gbo wa laaro o je ma je mu to sa wa atolorun po iyan ti igbagbo re ba ro mo olorun da mi sile fun eri inu te fun mi emi na da pada fun ise ranse yi ada joseph sile fun eri psalm 81 verse 5 adegoke kawe
1: eyi ni o da sile ni eri fun joseph
0: yes
1: nigba ti o la ile egypt ja nibi ti mo gbegbede ti ko ye
0: nibi ti ko gbegbede ti ko ye

0: nigbana ni farao ranse
1: farao ranse
0: o si pe joseph
1: o pe joseph
0: won si yara mu jade kuro ninu otubu
1: mama fala si yara yen loni a yara mu won na ko ninu iwo gbese to wa a yara mu ko ni iwo aisan to wa iwo ya gan yen a yara mu o jade oluwa olorun lo so be mo do lori krista pata ile mi ran yanrin ni o fi eyin ti agbelebi mo fi irugbin ran angeli ti nbe eto yin rin ti ko fi tesin se lati si iwe iran ti re o a do sile fun eri ni kankan yara lati mu ko ninu wo iwo iwo gbese iyan gan to so de gungun gbigbe ara yo tu o okan re yo bale atomi atororo n gbogbo te fi saparo igbagbo eje jesu yo dara pomo ala yo lorun yo ba rin eje ka gba awon eri bere kan wa ti mo fe bi eleda re o ko ti bi o nigbata bere to tani enikeji re a bo nbe o eje ka gbo eri yi

Almighty Fenu ni kupo. Rata ta ta ta ta ta. Kali ma pali ma saida. Kukoju jasye shu yo si sa. O ya agban kan yin si mimo lo kaba bo mo ti emi mimo ko gbe ese ti o wa sibe olorun ko ya wa si mimo iyanu ti o ti sele re ko ti bebere laaro yin losun ko gbe yin ti e nbo lati ijebu en ye le darapo lori Facebook e je yan da yin ela nbo lati ijebu ode nkan kan yen tori bi orilede sere eja fogbon se o eja fogbon se o olorun kin fo pe eyan jagun olorun kin fo pe eyan jagun bi o ni ni ke bi ogbonu meta pere eyin ti ko yi anre ti yin afẹ wo jesu ni ni ise na san yin kale ma pile ma side e gbo oluwa gbo eyin egungun gbigbe baba ni le iwosan ni gbo bi te ba gbe ngbo ohun ni kale ma pile ma side e gbo oluwa o ba in oluwa o mogun ni ni apa lara nitori e se dede wa sa lo gbe nitori ire koja wa ina la te wa nbe lara re nipa ina re amọ lara da ato mi atororo ngbogbo te fi sapere gbagbo ati rupin ira pada re ori ba ti ko pe ira pada mi yan ni oro re o ni ku sori aketa esan yi agbara ginde ko gbe ndide lese kese en fata oju kola eti kola inu ko gba omo e kindly ma pile ma side wọn lo ko jade lo sibi ti won ko ko awon omo wonyi si ko fogun eyin ja awon agbesumi yi wọn lo ko fogun eyin ja won ko gba won lede ru ka gbo iwo ayo bi a ti se gbo ni igbowo ni gbogbo gbomo ton na o olua yo so nla kan fun o eti bejeji to ba gbo yo o bere si ni furugbin o ayo ti e na iwo ayo iwo dunu o ni gba pe ibanuje na so CSC Tabernacle of Restoration. Nígbà tí màmá bá fún wa níṣẹ́ ìránṣẹ́ tán, ta ni ẹnì kejì rẹ̀. Ẹṣẹ́ tẹ̀ ń gbọ́ wa o. Orin àtẹ̀rí rẹ̀ ń tẹ̀síwájú.

0: 32 FM, 94.9.
1: Goni for Lord Baba, Okuni for Lord, Goni for Lord, and Mumu, or Lord Gbani, or to see one year, the Koshi, a part of Buria, one to Benny Pecor, Goni for Lord, Luki or Adabu Gunya to Labala for Banla, and Yagbojo, not to so alone to Kawaii, not to Guakawa near Lafia, but so by Kiss of Kuburiwa, Long one year, to the book is a passage, I want to see Kulo, I want to see Cookies and Pomo, what see what we say, we want to pay, you got our lie as such you want to want to repay Aya no lagba. Ni fun oba to npe ni pekun orun o oba to nsin kan to fe nigba to wa ti ni akoko to te lorun oni nkan to ti to bi sola ko ni foruko mi mo re aso pe ese lo baba wa apostle alade agboruko mi mo ga fun anu yin lori aye won adupe to pe je won toju le mole je ki so ko bori agbenga fun abun yin lori aya lori omo ati lori ile won aso pe ese lori gbogbo omo lori afefe ogo ni foruko re o oba si o je ki satan ni osogo lo to gbadu awon ni gbagbo olodun to gbadu awon ogo ni foruko mi mo re aso pe ese lori kani yi that's 2 FM olorun ogun ni foruko re o oba se oje lese yo baje olorun ma joba lo agbenga lopolopo n turu pe won sha ni oluwa leyin ko si solo mi na mo olorun ogun ni foruko mi mo yi wa do awa ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen mo ki wa ni oruko oluwa wi pe yo dara fun wa oruko temi ni evangelist radiago won la sinu jo sis tabanoko resolution ni olosun ni ilu ibadan oruko jesu oluwa to gba la oni se lasan mo gbadua eni to ni aye to ni orun oni nkan ti fi ti to bi sola ko gbe bi adua yin ore ebo yin loruko oluwa ko se itewo gba kesire anu gba si o si ribe o si ni yi pada jesu oluwa wa mo tesi waju lori ijosin ke ti aba wo ijo olorun loni ari wi pe ọpọ ìjọsìn wa ni kò bá ìfẹ ọlọrun mu ọpọ ìjọsìn wa ni kò ṣe déédé ẹ jẹ ká bẹrẹ lórí bí a ti ń páyọ ọlọrun sí gan ẹlòmí tó bá lọ lọ sí ilé ìjọsìn ẹ mọ yago tí ó tó débẹ ẹlòmí a wò wípé a sì mọ kakú léṣe wípé wọn lè sí ìbẹrẹ àdúrà lè sí ìbẹrẹ nígbà àdúrà bá bẹrẹ ni ó tajẹ sí pé òun ó débẹ nígbà ọrọ ọlọrun bá ń lọ a wò wípé kò nẹsẹsìrì nígbà tí wọn bá yin olúwa kò ní nẹsẹsìrì so ó sì wò wípé anytime lo ma debe egbo se iberu wa ninu yin mo ri pe opolopo wa a o fi iberu si olorun a o fi iberu si olorun won ti mo ka ni ijejo fun wa lori kaini ati ebeli se e ba gbe yewu te ba joko te ba ronu si e ri wipe ohun ti mo gbianju lati fayo nbe ni wipe enikan beru o fi iberu si olorun o fi iberu mu ore wa o fi iberu si olorun wipe eni to fun mi ni gbogbo nkan won yi ki lo wa je ti mo fi ni fun ni ohun to dara pada because o so wipe bo ba je pe eran bani oni gbogbo eran aye oni emi ni mo ni so ko si nkan tene fi justice fun olorun to tobi niwaju olorun tori pon gbogbo ta ni ona se wo na lo fun wa nigba lomi o ba wa justice fun olorun atumo fun olorun ni o si oni lari pelomi o ba dawo ni ile olorun atumo ore to si run jige ore to ti ya ore to je wipe bi won ba fun were were gan sonu ni won ba fun onibara onibara gan so si gboni ni o tumo wa fun olorun ti e gege bi kaini ti se eri kaini mu ore ti o dara o mu fun olorun ah oni to ba le ile re lo bi o ba le fun ni iru ofri afojo ile ko gba lowo re so opolopo wa nta de nse niyan a kan wo olorun bi eni pe e olorun gba adu awon kan ko gbo ta awon kan ni nsi mo fe ke je ka wo niyan ki lo ti olorun gba adu awon kan ti o gbo ta awon kan a je pe je arunu si bawo ni awa se njosin fun olorun bawo ni awon miran se nse njosin ti won e wo ebeli o mu ore to dara wa o tun se ni abe pepe furu o se ni abe iteriba bi be ni wi ko si mu eyi to sanra pepe furu niyan eh o mu eto dara ni ore boy o mo wa beyin o ba wa fun olorun le bo tin bawo le se nfun mommy daddy brother sister bawo le se nfun ebi ngba te ba je te ba yo tan le to mo ore to ku wa rale rale to ku ninu agbon rale rale to ku nu abo ebi le ngbon sinu si ori pepe yin te fi n bo si olorun bawo ni yo se wa se tewo gba e mo gbagbe pe olorun eru ni olorun si ani olorun eru olorun eru olorun ti o si ni gbe bi falare olorun ti o ni sike ti o ni soju saju ni olorun wa e pe won le yin mu fun olorun mo ri pe opolopo gan lo nde na ara re ninu adua opolopo gangan lo si orun mara ti o je ki adua gba o ni e le fun mi ki mo fun yin pada o ni ko se ni to se fun mi ti mi o san pada ri o mi pe be ba se se fun na le o se gba pada iru ebo wo le fun olorun e lo mommy e lo daddy iru ebo wo le fun olorun a ri bi pe ajosin ni toto opo wa kaka si ajosin lasan elomi si ero pe ngba to n ba yin olorun gan o ka kun exercise exercise ke ni waju eni agbojo nigba te ni kan gbogbo okan re gbogbo emi re to fi jo fun oluwa to oluwa wa so fun pe mo bere ṣe gbogbo nto fe won se mo se fun o bayi eh ijosin wa e je ko se te o ba ni waju olorun e je ka mu ijosin wa wa pelu iteriba pelu ipaya pelu iberu pelu ife pelu irele wa fun oba oka ogoju lo eni to ni gbogbo nkan eni ti oduna dura lori emi wa eh bo ba ni ka san gbese lori emi wa e gbo ki la o fi san fun ki lo koju osun bọlọn ba gbe oju ko lare ni laarin seju aya eyin o de ni bu mole e wa wo oju si oko lara wa to se ni gba gbogbo ki la fi san fun gan ki la fe fi san gbese ti a je fun eh belomi ba fe de ore a mo do re randan randan e je ka sunwo ni beru ta ba gbo ko oluwa ni e mo ja wo yin wo lori emo elomi gbo ba tun fun re le yo tun mo foju to pe ni mo fe mo bi to de ki lo kan wo pelu yen e bo ti fun olorun re to fun onigba to ba fun ni koko oni yo san fun oni gbangba nigba to ba mu ebo ope re wa to san fun nigba ti enikeni ori oni yo si san fun oni oju gbogbo eniyan so mo gba to san ebo re to mu ebo ope re wa oju gbogbo eniyan olorun si wa san fun o ki la mu fun olorun e je aronu ta fun olorun ohun to da ninu ini wa ohun to da ninu owo wa ohun to da ninu agbo ara wa nigba ta ba fe yin olorun ka fi gbogbo kan wa ye nigba ta ba fe mu ore wa e je fun ni ore to dara nigba ti a ba ni ohun ko ta ba fe be lowo olorun e je san ebo ope wa ko le ba se tewo gba

0: yasi abule yi o wa bebe lowo eni to wa nbe pe kojo ko fun ni omi mu eni e sare tori ko je ayan fe je omo olorun o wa sare amu kan je omo olorun ni ko mo ife olorun to ko mo bi eyan se se bo fun ko mo bi eyan se se pereburu fun ko mo bi eyan se ngbe ebo fun olorun o wa sare o kan lo mu ife mu mi kan o sare fi bomi o lo gbe fun baba yin baba yen wa wo pe omi to bu fun mi yo da omi ru omi yo da o sare pada lo baba e mo binu o sare lo o ton lo re bu omi mi ran wa sugbon baba yen ma wo fun o ri pe ife mu mi to mu wa gan idoti se kuno ife mu mi yi gbogbo si e lo ku fun idoti baba yen ni rara o ni mi o le firu fe mi mi o le fi mu mi be ni opolopo wa la se mu nkan wa fun olorun nigba ta ba ti mu ebo pe wa wa oluwa yo yewo mi mo ni oluwa mi mo ni obo ka ogo bo si le genti o mo a mo kini ori ki pe oba mi mo to ngbe bi mi mo to mu mi mo to nje mi mo to je pe mi mo ni nigba gbogbo bo la se wa mu wa imo wa fun ta ro pe yo se tewo gba e wo mo mi loni e yi ipinu yin pada e yi erungba yin pada fun ijosin fun olorun yin olorun yin ni mo so o e je yi pada bi a se nsin olorun e je fi iberu sin be ba le fe sin e debe ni akoko to ye be ba le fe sin e fi gbogbo kan yin ati emi yin e fi bu ola fun be ba ni e fe sin e mu ohun to dara ni apo yin e fi ijosin fun oba ogo nigba ti e ba sun gbogbo won yi ebon yo se tewo gba e wa ni gbadura leyin re kolorun ko ma gbo si yin mo gbadura loruko jesu oluwa to lugbala emi ati yin loruko olorun si baba to mo temi mo a o ni mo ijosin asan anu olorun oga ogo yo mo fun lori aye wa ipari e ni wipe bi eyan ko ba si ninu jesu ko si ogbon to fe da to fi le rubo to da haleluya o ko si bo se fe ru ebo to le se tewo gba tori pe lati ninu jesu oluwa to lugbala o la si le gbe ebo pe fun oluwa tori ko so wipe o ni ohun ohun si wa lati fi baba han wa o ni baba ngbe nu ohun baba na ba wa gbagbo o ni ohun mo gbe nu wa atohun ati baba won jo mo gbe nu wa a je pe nipase yi nikan la le mu ebo wa mo so wa wo wipe en si o ba ni jesu ko le ni emi mimo to o ba de ni emi mimo o le ru ebo kankan si olorun ko se tewo gba idi ni wipe bibeli pe yo sise awon eyan mo sin olorun ninu emi ati ni otito oruruwa lo so be be yan ba wa si ninu emi ebo wo lo fe mu wa opolopo kan lo emi lala ti emi emi kanu si elomiran ni wipe se ba jo njo sin ni jojumo ni mo wa jeri jojumo ni mo wa pe won bon hallelujah jojumo ni mo wa fo pe fun olorun nitori pe ni gbogbo igba pelu idire be pelu iteriba pelu irele oni mo sin olorun eyan wa ni sin olorun ninu irele ati iteriba kiru eni be mo ri ere to dara gba loruko jesu oluwa to lugba yo dara fun yin ti mo sanan ni pe eni lo Jesu e wa ta si ni Jesu e je mo bi a se mo sin Olorun ki Olorun gbogbo aye ko sure fun yin ki adua yin o gba si ke si ra anugba alafi Olorun fun yin o yo si dara fun yin o si ri be Jesu Christ Oluwa wa amen
1: Oro Olorun ti e gbo waye lati enu mama wa Lady Evangelist Sarah Adeago ti Nation Iranse Christ Apostolic Church Tabernacle of Restoration Olosun Junction along Olorunda Amba Road Akobo Ojurin Ibadan fun itoni ati ebi adura e le pe si number mama wa yi 0805340-9975 lekan si 0805340-9975 Jesu Oluwa
2: Iji aye le fi mi la kalaka o Ikin
3: e ka bo pada Sesi Tabernacle of Restoration se adupe lowo yin o
2: This life o le mu ni pada le
3: 32 FM dupe lowo yin o
2: Sugbon gbogbo nti mo doju ko nile
3: In se owo kekere ni won so o
2: Ki se agbagbo
3: ti ile se fi wo pe Eta ku fi sori won jare. Mo gba fun won, won fi account sile. Won tin san wo ri biribi.
2: Mo mo pa Olorun mi o so
3: ni. Ije aye le fi mi lakalaka.
2: Ya
3: adego ke ba mi kawe. Iwe Luke orike wa e ba mi ka 29 yen ibere kan wa. Ti eleda re lati bere. E kawe.
2: Sugbon
3: o
2: fe lati dara re lare
3: ogbogbo ife lati dara re lare
2: o wi fun jesu pe
3: o wi fun jesu pe
2: ta has ni eni keji
3: ibere tele dara re lati bere ni
2: o leyin re oko mi sugbon rara o
3: ja ti ba bere pe ta le eni keji re awon kan ni python mi ni awon kan ni afa mi ni o do baba timothy lo sajo yen ni rara o ogbeni yi o kawe o lowo o loro gbogbo ofin lo pamo yesu wa bi peta le enikeji re gbogbo ofin le mi ti pamo o wa pa owe kan fun enikan lo si jeriko o pade awon adigunjale won sa ni asapa awon alufa awon pastor yin debe won wo fin o le sumo
2: o le ma toro tuke ki
3: awon eyan koja won wo ṣugbọn awon samaria ta ri pe won gbagbo awon ju ka awon samaria kan lai gbagbo o kokko gbe okunrin yen o di egbo yen o gbe lo si ilewosan o wa nbi baba oloro ipe ta le enikeji re ele to ba le ran lowo lo eje ka dupe lowo awon ti won se chocha experiment ni awujo wa awon ton ti che ti joba o le se fun wa awon ton ti che ta awon pastor o le se fun wa opo university la awon pastor yi da sile omo ojo won o le lo kaka ki won bo agutan won pa agutan je ni balu n fo loke katitra ni won ko kale oro aya ba aye lo e ta ba se fun awon eyan o la ma fi so nipa ti wa ta le de keje e je ka wo foran yin o tete ka ma le gbe tan ka dupe lowo omo entertainment awon dami royal won po ni gboro gan ti won ti se ti joba o le se ka de dupe lowo awon laanu ti won fowo saanu ipo ti ya iwa buru gan ni o ba ro re pe ma gbe nkan je
2: sugbon olorun
3: won ni kan se lore lodi o da se eto yi lore
2: yaye le fi mi la kalaka o
3: eto ta gbo laaro yi se lore owo ye biye la nsan olorun o si nje wa gbe npelu e pelu en fata wa o ja lo sawujo wa ta le ni keji e white
2: gba
4: eku dede akoko yi o mo ti o ki wa pe aku si ti omi ni yan se e ja lo si awujo wa ka wo eko jesu ninu iwe luke e ja ka lo si eko ti jesu ko won luke ori kewa ese kedogbon wa si sale nibi to tin bi ojogbon kan eta ni eni keji re o je ibere ti o ya ki gbogbo wa daun en ti ba gbo fun yin papa e je ka tun wo ibere ti jesu bi okan gbogi ninu awon meyin re ni iwe john ori kokan de logun 21 ta ba mu lati ese ka dogun wa si ikeji din ni ogun yin o bi simon omo jona lere ise o feran mi ije wo ife mi ju awon wonyi lo Peteru pe be ni Oluwa won mo ke mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan ni o bi ni ibere ni igba meta ese to tele o tun wi fun ni igba keji pe Simoni omo Jona iwo fe mi bi o ngu fun pe nbe ni Oluwa iwo mo pe mo feran re o si wi pe ma bo awon agutan ni o wi ni igba keta o wi fun igba keta pe Simoni omo Jona iwo feran mi bi inu Peteru baje tori to wi fun pe ni igba keta ile fun mi bi o si bi fun pe Oluwa iwo mo gbogbo iwo mo ke mo feran re Jesu wi fun pe ma ba awon agutan ni oye Jesu sugbon ko ye Peteru eyin baba ninu igbagbo ile igbe giga fasiti ti e da sile eronu si nje eyin bo awon agutan e si mo pe owo agutan na le fi ko nkan won yi sibe awon agutan to ko sabe yin ko le lo opolopo alaini opo luwa ninu ipejọpọ yin eyin ni oro yin ba wi o ma ba awon agutan mi kaka ki e ba agutan opo yin pa awon agutan je ni e ja lo sa awujo wa ta ni eni keji re e je npada si ipere Jesu e to nbi ojogbon yen gege bi owe re ninu we Luke 25 ta ni eni keji re italanu ara samaria enikeni to ba nipa lati se iranlowo fun ona ni eni keji re je ka dupe lowo awon ti olorun lo ni awujo wa ti won jise ti awon iranje o le se fun wa ti won jise ti awon ijoba wa ko lati se nipa ki ran awon eniyan lowo lawojo wa adupe gan o omoga entertainment kudos ta ni eni keji re ibere ti eleda re lati bere ni to ba wo ra re sin o ri po sanju awon elomiran lo ta ni eni keji re enikeni to ba nipa lati se iranlowo fun ona ni eni keji re o farabale e wo itan yi
5: kilo se mbi by 21st kilo se what are you doing here what are you doing here mo pe kilo se mbi down my manager ngba ti mo nko le mbi by to wa igba to wo bi ngba ti mo ti mo nko le to wa ma to sun le mi wa ta mo
6: In the first place,
7: I'm not being.

0: Olorun laarin ope irofi anu fa emi na jade emoye talaka to wa Nigeria egbo oro Jesu o la emoye opo ni Israeli o ti ba je pe opo Sarafati la fi anu fa yo emoye adete o je je pe Namani le kan lori anu gba laarin ope irofi anu fa mi jade arabirin ti e bi ko yi mo layo lati so fun e lowo ni apostle tekobo on TikTok laarin ose o won ti fun awon me ni scholarship o wa si ma gba 100,000 lo chochu koda won gba le fun won ko gbogbo won maye derun sibe iyan le kankan ti mo tun se ngbogan bi pe won fe fun won ni ile chan ma gbe kini di obirin imura sise sugbon se takun takun oto agba ti anu to yoju won o ra anu gba o ya rapade mi a blessed memory adupe lowo mama ti olorun nlo fun wa yi o e ni wale o mama sun ise won si nfun hallelujah e je ka gbo se ayo ti won ni si wa eto atesi waju e se te ngbo wa
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo nbo ta ti tu e fe
3: 32 fm 94.9
4: Oluwa Olorun be bi itatijo awala osin baba bi itatijo mo lati wa bo lowo ajaga esu goke lo safin ijo Christ Redemption Church Fairness la pada emi ni ko ma bo ni bi ti Oluwa Olorun tin fi agbara emi ni mo ti on de sile pa se irorun saye oni pojipo lati pa se ni amiro re Reverend Mother Prophetess Esther Akoni Jepi iya ri se iya ra pada emi okan ojoko eri lo so kale ninu ijo Christ Redemption Church Fairness la pada emi ti eni ko ti darapo mo wa ninu awon isin wa lo so se to fi ma won ipa Adura Sunday ojo simi ago meje si meso wo gbogbo ojo Tuesday ni pade alaboyun lago mewa aro si meje la oso ti anojere yo si tele lago meje la oso gerege akose adura ni ma waye ni gbogbo ojo Thursday lori oke muse ileri abadepo lago meso aro si meje la oso ka tun wa wonu iso ohun lo lojo Friday lago meje la oru si marun ibaji iwo wa le ri ko wa darapo mo wa ninu ijo Christ Redemption Church Fairness ra pada emi arono bus stop amuloko akara road Ibadan ni bi ti oluwa olorun ti lo Reverend Mother Prophetess Esther Koni JP, iya rishe iya rapada emi to fi mo ko agba woli tu ebe adura e ma pe mama sori 08055258124 tabi 09065675026
5: Oluwa wa
6: Jesus
5: Oluwa Jesus
6: Amen
5: Oluwa Jesus
6: Amen
5: Agbara je Jesus
6: Amen Jesus
5: Oluwa pa e wa
6: Amen
5: mo ko gba yin wa gbogbo bi e tin gbo mi loruko Jesus anu opo ni age yin apostle age yin ataya tomo kun ni se mi
6: Amen Jesus
5: Agbara Olorun yo gbe yin
6: Amen
5: je Jesus yo gbe yin
6: Amen
5: gbogbo eyin ni ja
6: Amen
5: Jesus o ti le yin la mo
6: Amen Jesus
5: la ti tu efe me ni wo
6: Amen
5: atoga patapata wa ko kete de sa ya ti sare te do o ye gba anu
6: Amen Jesus
5: oju ere ati anu
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.
6: Amen.
5: Amen.

ra kumidiru kale ewure tura se atari ajana kuta yo won modele dayaka toro badi ti ka gbo safefe ka ma tan ra ni baba ju baba lo

0: mo nbe oni yomi jade ninu awon ti won na sile fun mi ni ikoko nitori iwo ni abo mi o ni owo re ni mo fi emi mi le
1: iwo
0: ni o ti ra mi pada oluwa olorun otito eyi ni mo fi kin ka bo sori eto wa eto yin
1: ta lo mo oluwa
0: pelu omo yin ore yin ololufe yin temi to pe omo fala anu ola adade inde alalubarika orin ode onigege ara omo iya adua mo tun de loni asisu agege bi ise mi mo wa fi ope ati ifun eledumare mo se ma nfi fun emi o le mi meji ti won fope fun to koja kabiyesi eledumare to temi to pe mo tun de

0: ki gbogbo awon baba baba adunu baba olorire baba lalubarika awon baba ti won mo pataki omo awon baba ti won mo pataki aya ti won toju ile ti won toju ebi ti won toju omo awon baba to responsible ti won se ojuse won gege bi baba akiyin o pe aku ayajo awon baba loni tori pe opolopo akoko ni afi man se ayajo awon iya suwele to se to je ta awon baba yin na loni afi ka wa na ka sugba ara wa ka wa na ka kira wa ka yo mura wa wa baba ta responsible to lagbara lowo eledumare olohun ni je ka rida mu ninu ile wa o gbogbo awa baba adunu olohun ni pin wa npa o o arisiki rorun bibo asiri rorun ta fi ma sojuse wa gege bi baba oba mi edumare yo fi ma ro wa lorun a ma ri se pelu rorun ko ni ni wa lara olohun ni je ka wa na ka saare a ni kanjuku ba se wa nse wahala lotun ta nse wahala lo si opolopo baba ni oni je nkankan to je pe gbogbo owo to ni ni o ko le pe egba mommy eyin egbele e ba nfa won mo lele to je pe tipatipa gan ni o fi ko wo oko to je pe babo fese gbe bi kan ko to di po lanfani ati wo oko de bi kan pe gbogbo o sa da temi ba de gboro ma mo gbo ti ma da si lagbara lowo eledumare a ni se lasan o nigba to nje omo ba wa jina akokoro oni mu wa len mo mo pe oni sami ara nto no si ni ye gbajan ti mo sayajo awon ba ah odun mi baba mi to ti papoda kolorun ba nfi le kolorun ba nte won sa fe fe ri
1: no atun sa oriji won a pa si se won we
0: awon ti o awon to ba awon ti o ba ni awon ti o ba ni baba ni mo yi baba baba omo le fe mi ara re le
1: pe
0: pe ki kaka ko mo nwo papoda e je ko won mo lo
1: baba rere
0: no awon baba gidi po lagbara lowo eledumare awa ta je baba gidi a ni kanjuku olorun ba mi edumare yo mo sanu fun wa lopo lopo oba akiwa o happy father's day.

0: mo pe ola iwe were were ni yo parun ope olola mi to koja ogoma re oro nikan lo le magbo niyi baya ba da to dun wo loju oko lori si legbe leyin re bi o si gi leyin ogba dandan ni ko gba owo danu lo to iya lo loko to wa wa sa lo wa wa saye amo lai sabata odokun o le lomi baba le mi to le moko yarin baba omo ni ati baba ta le lanfani ati sasa bere baba omo na ni gbomo lojo ewu baba omo na ni komo yo nitori pe oruko baba lo se murebi oruko baba lo se murajo e wo gbogbo awon eyan ti won la mi laka ta lo mo ko yiyo opolopo oruko baba na la gbe kake baba la ta ba si lu oruko baba n la ka si pataki idire to fi je pe o ye ka mo riri baba wa ka ma se ojuse wa eyin te ba ni baba laye gbianjo e toju baba yin o baba ti mi o dun mi o ti lo lati 1996 odun yi ni yo pe ogbon odun ti baba mi ti faye le igba temi go te ti mo bi taye lo ti mo da face pe ah so ti atana re nse lo da bi paye ma pare ngba na lohun to ra ti e ti mo bi ta dojuko ah ma dupe lodo olon loni
1: olon so

0: emi o ni sala edupe kabiyesi eledumare mo mo pe wa mo wa fo pe fun oni oba mi ogbagba ti gba lai lara gbani gbani ti gba lai lenikan baba fun gbogbo aye patapata baba fun gbogbo awon omo ti o ni baba oko fun gbogbo awon aya ti won je opo baba fun gbogbo awon omo orukan iwo la mo ki kabiyesi eledumare iwo la mo yin nigba gbogbo kabiyesi oba nla oba ti gbogbo baba nsaba baba mi agbalagba oye baba to ba lori baba oba kabiyesi eledumare iwo la mo yin nigba gbogbo iwo la mo juba fun obo oga agba baba ti gbogbo oba nra baba fun ni yewu oba to ba le baba oba to ba le baale ni leto kabiyesi eledumare oba baba bo baba baba oba baba bo baba baba awon agbalagba ajiki to fori tilu tilu otu baba awon baba to nbe lori le alaye oba mi edumare o iwo na la mo ki ngba gbogbo baba lana baba loni baba lola o na ni tun je baba lotunla baba ni lojo gbogbo aye patapata baba awon agbalagba kabiyesi eledumare o baba nki baba mi edumare bi babubu lo ye ka babubu kabiyesi eledumare oba ti gbogbo baba nwole e fun ola tiyin iwo lo ni kabiyesi to je baba fun gbogbo baba ti patapata porongodo iwa la mo yin obo oga agba baba mi edumare o ohun na ni ohun lo wi be se be ohun na ni sise iyanu lona ti gba yaye lenu baba mi edumare ti fomo ti tun si na ntaye ti ro pe o le bi mama ti won lo ti wo menopause kabiyesi eledumare to ni ri mutu lowo ti o tun play pause ti gbogbo aye awon scientist ati doctor n pariwo to ni to ho si fi se be ti o bi mo merin le kan soso oba mi ti sori ara lona ara iwo na la mo yin iwo la mo kesi iwo la mo yin nigba gbogbo iwo na ni iwo ni emi ayinde o emo babubu mo babubu ni waju eledumare oba iwo na ni mo ndupe fun mo dupe riri je mo dupe riri mu mo dupe riri na mo dupe riri lo mo dupe jije mo dupe mimu mo dupe iso mo dupe abu mo dupe pamo lori mi oba mi edumare baba ti o je ki mo damu baba ti o je rin wahala lori aya baba ti o je rin wahala lori omo baba mi edumare tin dabo re bo mi titi lai lai ni o mo gbosuba kare jare fun o baba mi akoko ti di koko ti kole ola sile baba olola baba mi akoko ti di koko ti kole ola sile baba olola baba mi akoko ti ri koko ti kole fe ni aye ti ro pe o le kole ti ru won tun fi kole alarinrin kabiyesi eledumare oba mi baba mi agbalagba ti saya gbagba gba ni ni gbogbo ogba baba agba ti o labula kabiyesi eledumare le mi nwari fun oba to koja gbogbo baba oba oba to bori gbogbo oba ni oba to tun bori gbogbo baba ni kabiyesi eledumare oba iwo gangan la le mo pe ni baba agba
1: kabiyesi
0: oba mi edumare o baba mi edumare ti o seni to to bawo ya aja iwo ni baba agba ni iwo ni baba la ni iwo ni baba tu ni iwo ni baba mu ni iwo ni baba de ni iwo ni baba keni iwo ni baba nani iwo ni baba bu ni iwo ni baba yin ni iwo ni baba pa ni iwo ni baba ji ni iwo ni baba pe ni iwo ni baba je ni iwo ni baba wa ni iwo ni baba ri ni iwo lo ba le ni iwo ni baba segun iwo ni baba fun ni iwo ni baba ti ni iwo ni baba fa ni iwo ni baba wo ni iwo ni baba wo ni iwo ni baba yo ni iwo tun ni baba yo ni iwo ni baba wa ni iwo ni baba ri ni iwo ni baba fe ni kabiyesi eledumare baba re o po lapo danti rere ni baba ni a ma kale ni eji iwo tun ni baba gan ni iwo ni baba pon ni iwo ni baba fun ni iwo ni baba ran ni iwo ni baba to ni iwo ni baba dro ti ni iwo ni baba fa ibi ni ti faso ogo we ni gbe ni leji ka ke baba ti gbogbo eni to mo nkorin ogo fun baba ti gbogbo eni to mo ngbara aye le fun emi gbo suba kare jare fun o baba baba baba baba baba baba baba baba gbogbo awon baba ti nbe lori le alaye iwo ni o mo yin ti o si mo gbo suba kare jare fun o baba mi odugbe dugbe dugbe dugbe to rangu dugbe wale le dugbe o fi dugbe dugbe o rangu dugbe wale ton gudugbe tun so ninu oko odugbe gudugbe dugbe o wu ni lapo gudugbe arongudugbe ra ni dugbe
1: kaabo.

0: kabiyesi eledumare o se daki be ni o se daki oba mi olori ki repete olori ki ti o ni pekun awa ki o se tun yin obo gagba oya jesu to mi do wi wona ba gbo soke ko bank kabiyesi eledumare
1: emi mo riri re akoda aye mo mo riri re aseda orun mo mo riri re emi inu mi mo gbo suba kare fun oba iyanu oba to nso gbogbo ninu ohun gbogbo oludamoran ni yo olupamo olugbala temi oluwosan temi oludande temi orun ogba akoko ninu ina ileru aye ogba ora yatorun le kan soso ohun to pamo loju eda kedere ni loju wo loju mare apata aye raye emi o mo fi yin fun oni gba gbogbo ni oba mi ike oba ti nke ni en taye lero po ti tan fun lojo si iwo lo kuku nso ofo di ogo oba hun lati wonu ofo eniyan ti so dogo mo se kabiyesi re aramanda oba iyanu emi o mo yo ni gba gbogbo obidodo mu ojo si won ni kiloku fun won lo ti tan fun won ni kilo fe je won ni kilo fe da kilo suku fun lori ile ipe oba mi lati mo so yan di nkan ti mo so yan dogo hun lati mo so yan da pata to se ti o se digbolu emi o mo yan ni gba gbogbo ni oba jehova jire olorun olupese jehova nisin iwo la si awa emi o mo gbosuba kare fun oni jehova mi odumare

0: o ye ja se oju opo le fun gbogbo awon ti won mo oluwa ti won mo baba toju gbogbo baba ti nbe laye lo eh kabiyesi oba mi oga agba oba mi o mu kan mu nkan ti mu bi o gbedun mu bi o gbe kan ti mu todun todun kore ti mu kikan fa awon ogan ni ti gan ni gan ni atawon ogan ni loju gan ni leyin ti rin gan gan ti jara gan igan baba agba ponpo lowo ni ponpo ti fi po ni ponpo popopo nani nani ti na janduku si na le won ore ni re ni ti re mekunun lekun funi funi ti fo loluwa falagbara ni suru kabiyesi oba mi edumare titi lai lai lawo mo yin o ta si mo ki o awa mo oluwa ni la fi pe gbogbo awon ta jo mo oluwa bayi o tu akoko lati safihan pa mo oluwa gbogbo awon ta mo oluwa number ta pe sire 0705500049 tabi 0906200049 0906200049 e de tun le pe 08097000949 0809700049 number meta ta ti ele lanfani lati pe nu sori to wa eto yin ta lo mo oluwa hello
1: hello
0: eku dede asiko yo oruko yin ati pe ni mo le ti pe o
1: awa baba lo
0: so ba yo ma wa ni yan o
1: Olorun je ko san wa si rere o.
0: Ami o, oruko yin sir.
1: Ibadan yin o. Ademola Olaniyan ni soro lati airport.
0: Ademola Olaniyan lati airport.
2: Se mo luwa.
0: Hello baba. Ah, o ka fe ki wa fa wa yajo awa baba. To. Hello.
3: Hello sir.
0: Ta lo mo luwa lapa be yen o.
3: Basit lo nsoro lati Olunloyo.
0: Basit lati Olunloyo.
3: Eh,
0: Basit kini o?
3: Basit Alabi lati Olunloyo.
0: Oya, e ba nkori ki Eledumare kin le mo pe omo Oluwa.
3: Ah, ire Oluwa o. Oba pani oba jini. Oba ti o je fi we nikan. Oba to mon to to oba to mon je o to apani le rin laaro apani le kun lale
0: kabiyesi
3: o leni to to so po Olorun o se daada a ma dupe ka ma yin o mo dupe Olorun ko so mi da se ko ri opo eyan ni o to mi to ti gborun lo bi to bi Eledumare oba mi oba jironu wa jironu kan ni o se ni to to ronu bi Olorun to ba ronu ti e laaro to ba ti san Olorun aroje e Olorun ti tobi ni ko se ni to to a bi esi o
0: oba agba o ya e mu number o number wo le fe mu number 2
2: de lekeji o wa nle
0: o ti wa ro gan ni tori oro baba la nso kini oruko baba Josiah kini oruko baba Josiah Oba Judah.
2: Oh, won ti lo. Eyin ni o.
0: Won ya ni.

ma Jesu to fun mi iyawa abosede se fun mi olowo meye ni ola ojo keji le ni ogun osu kefa ona ni ayajo ojo bi won mama iya rice pe fun wa we mi ogun o ojo yin o dale lagbara lowo eledumare o a ni wa yin ti o onje omo yo jina fun yin je olorun ba mi yo je ke jere wa o baka na la komo wa omo wo pe odun kan lola lotun la Deborah Aduni olowo meye ojo ketale ni ogun osu kefa ona ni abo na iwo na o dagba o o ni sare o mo dagba logbon o mo dagba loye o ni da awon obi e laamu o idagba re ko ni bi araye nu anu olohun ni fi gbogbo wale mo ki gbogbo e bi olowo meye lapapo pataki julo Jesu to fun mi idowo aki o

0: arawọ ti ina baba wa alaji muftao ogunrinde ma kino ko marinoti awon na ki wa pe happy father's day akiyin o ani wara wa ti o gbo awa baba ta responsible akira wa fun ayajo wa loni o ah awon iya ma ngbadun ta ba ni tan ara wa je awon ti gbin ife iya si wa lokan to po
1: iya na lo si se lori omo to po
0: abun mo ti si o emi le mi si se to po lo
1: iya
0: wa ilo de
1: gan enikan ti wa loju opo
0: hello
2: hello e ka sa
0: e ku de dance ko yin sa oruko yin ati pe ni mo le tin pe o
2: ola lati oju ona kekere
0: ah ola yen fi nkan kan kun ola kini
2: ola adewale
0: ola adewale lati odo ona kekere
2: eh
0: ni oya e ba npo nso keke ba nke ori ki olorun
2: eyin oba ogun oni olorun
0: kilo de ti gbogbo eyin baba e mo ori kiki orin le mo ko kilo de gana
2: ya o wa pe lawon ero mi ma lona o si je imale won lo sa

wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ki e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 ha ha ha ha ha ha. Emi ri ki onibudu lo so bẹẹ.

0: 32 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan
2: Emi ni mo ni ayo mi ayo ti Jesu fi fun mi Satani ko le ba mi du rara Jesu lo fi fun mi e ku dede woye o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

ti jemojele ijo jemojele ko digba ta ba gun kankan to se wa dabi ogun ohun ko n te ba present te fi kun uruko jesu medium ni o e wo awon eyan kan mo e je kin so kini kan fun yin eh mi o ko yin ni nkan kan o ke ba ri ti mo fe ke ri ni o be si gbianju re e wo kini kan be ti won pe ni epo obo awon to da mo mo ti e ba wa ewa funfun te ba wa popo te fi se ikuru te ba lo re ri mo ori ile yin e ko le yin kia kia ni eh sugbon bere bi pe agbara wo ni nbe ninu ekuru te ru pelu epo ebo atewa funfun se egbe lo ko jogun loju yin se bo nje ni eh mo fi so wi pe gbogbo awon kini lo ni emi tin tele a se ri ekuru mole ti le ti fi je kiko

igba ti mo se awon eto debi ko opolopo ni npe mi tu ti won ti pa in ti won ti ni ke ri mole awon e lo mu kini kan wa e lo da sori ile yin mi kini kan ni ise wuli kan ni eh ewu to wa nbe ni pe yo leyin o to ni igba ti awon emi ti ran yin lowo e ba de ti an fe bere eje won e ku ni mo pe ti ba won da maje mu e ni mo pe eje won ni gbese nigba na le ti wa mo sare e mo sa ko nuku ba ko nu ba kaakiri e ni mo bi ti wa lati de le ba tun kogun aye ni afofa yin ni o

sodu ori kejile ni ogbon ti mo nka mu ti kese kini e je jump lo si ese ikarun ka fi keji ka fi keta sile e je lo si o da je sadika ikeji ti sale a ni pe lori e ni a ro ni si wi fun wa pe e kan oruko awura ti o wa ni ti awon aya yin ati ti awon omokunrin yin ati ti awon omobirin yin ki e si mu won to mi wa in te ni lowo na le mu lo ki se ke bi kan leti lori gbogbo awon eniyan si kan oruko awura ti o wa ni eti won won si mu won to aro ni wa sekerin o si gba won ni owo won o si fi ohun ona fifin se nigbati o si da ni aworan igboro malu tan won si wi pe israeli won ji ni orisare ti o mo ogoke lati le egypt wa sekefa ese karun nigbati aro ni si ri o te pepe kan ni waju re aro ni si kede o si wi pe ola ni ajo fun oluwa ko so pe ola le borisa o won mu orisa wole won wa npe ni ajo fun oluwa won se orisa pelu oluwa ni ibamu pelu ikilo tolorun se fun won ni exodus ori ogun ese iketalelogun exodus chapter 20 verse 23 eyin ko gbodo se olorun miran pelu mi eyin le se nte mu iwa eyin le mu ororo wa eyin le mu yarun lowo eyin le bu epe eyin le mu apu wa e wa fi kun oruko jesu lo wa di nte mu wa pelu oruko jesu e gbe orisa pelu oruko jesu ni against what God said no we exodus ori ogun ese iketalelogun yen eyin ko gbodo se olorun miran pelu mi eyin ko gbodo se olorun fadaka tabi olorun wura fun ara yin olorun mi ni gbogbo nte mu lowo ohun olorun apu olorun osan olorun yarun olorun ipe olorun kile tun ma mu lo sosi na e wo emi yesu le nba da majemu ese kefa won si jide ni kutukutu ijo keji won si ru ebo sisun won si mu ebo alaafia wa awon eyan si joko lati je ati lati mu won si dide lati sire won mu ebo alaafia wa wa farajo peace offering ti olorun nbere eyin na ma won ebo te mo ru ese keje oluwa so fun mose pe loso kale lo nitori awon eniyan re ti wo mu goke lati le egypt wa won ti se ese to buru gba o ni ka mo bo olusa pelu olorun ka mo ba emi aimo damoje mu nipa awon medium te n gbe kale yen ese ikejo won ti ji pada kankan kuro ni ipa ona ti mo la sile fun won won ti da ire egboro fun ara won won si ti n bo won si ti rubo si won wi pe israeli won yin ni orisa re ti o mu goke lati le egypt wa o ma leyin mo gbiyanju kin ri ohun enikan mu wa fun wa loni tori won fe so mo fe ko ye kenu ele ti gbo nigbati mo se eto itan ni won ta mi lolobo bo ba se se jo mejo ma mu wa fun yin ko mo je ri mo je mi so eh emi na ti gbo ti won ni ke emeyin wa sosi eyin ni won mu wa sosi o ni won ba je yin tan

nikẹ ba nfeti si ori pala yenu re ni se lo dabi abc pataki lilo orule jera roofing system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sa tabi pawoda be o le gbo sare sare ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di buwo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorile ede nigeria mo le ise to se jera roofing system to je stone coated lati orile ede new zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yi won dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona maro si ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 85

0: Abi Yoruba le fe ka ko fun birthday song.
1: Ase bi a se ko so wu ni mo si ti gba. Thank you very much.
2: Happy birthday, ma.
1: We share.
0: Yes.
1: No, you share mo ni lowo.
0: Ami.
1: Eh, ni se ni ti ka nje ni foro yin lo ka Oluwa ma to yin sona o jade ati le ni na ko ni mewu lowo o.
0: Ami.
1: Ami.
0: Grandma yin go le sojo ebi e je ka wa go gbadura fun yen ti igba odun kan grandma many more years to come ninu alafia lagbara olohun e ba je won mo pe yes
2: grandma olabodi lo ni ka kakinyo
1: kila wi
2: olabodi lo ran lo ran wa si
0: so grandma e wa live on radio bye yes ma
2: all right bye yes ma
0: happy birthday ma

0: da ki le ru agbadun ati barapa megege
1: morogbo la
0: ma nti lasa ti mu yin bi beji ni bu ara to njo me ti run yawo temi ko mu beji wa o kokan ni nte o nte le yo kokan mi to je ku oju kokoro beji ni mo ni mo ya lo mu gbo ara mo njo mo ti mu na mo se nte to Eke aleluya. Oni gba ni an to lowo ni o. Owo ka ti mo ju se ti igbo yin o. Sugbon to be ju be lo. E ka bo si ori eto ori igba ni. Emi nikan mo kon kin oyin lo langun mi ka se oni kin lo n fe fi kiki yin se. Gbe mi gbagbo pe e ja mo nkan o emi gbodo kin nibo n ba ti ki olohun ni ki lokun pele eyan nigba kele

0: je ka ma ru wi pe eleyi oda eyi oda eyi je towon je eyi sun won towon sun
1: olorun baba se fun bo se
0: baba ah ku se o baba ona wo la fi ni gba ki oku ise ma ba di okun ti iya mi bo laare e ti won fi nki olodumare yi tori to digba lo sotun to tun digba lo susi to wa ru to ru gbaja to gbere soke to na re mole pa be te si de bi osa ibi ti an ko to mi lambiri yi e ba wa nbe mo be lo ni oluwa ni olusu agutan mi wa bo se gbe mi gu ki odo yi e so kale layo yi saida mon teritege nata aha mo ti wonu emi niyan baba aku ise o

0: Boni bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni jetan kon tu ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa a faye gbagba kuba. Laye aki so pe tan o je ti wa taja. Ma fi kadi kan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse sa ni winnings. Idere ti lese Golden Chance Lotto peje asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adehun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: Fujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo la tu fokubale abi o ti le gbero ile kan tabi ile adepamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakona ni bango estate loju ona lifehot international school akufo ni lubadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papam pari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A boloke luwa. Lagbegba yegu. Lojono lojuro. Nelu badon. A ye sodie die. Owa la rin shimefa. Kusi wa la. Kusi ari yon jiyon. Eko sa ama son wono. Pelu yoron kiesik baile. Ye pelu yifo kombale. Ati wetu yon ju. Ile meji ilon ta wala wala tele. Tututu ti wole. Ne ya jo ya jo. Milyonu meta. Milyonu mechi. Ati milyonu meri naira. Onilewa. Ijafara lewu. Feni toba mwoyon to dara.

0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni ilese Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa Golden Chance Lotto. Wataja ma fi kan dikan ile se Golden Chance Lotto yato lesa kesela wan sanwo to si han kedere faye lati gba yiwa waran sesa ni winnings idire ti ile se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
1: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.

Gbagbo ni mu ni iye, gbagbo ni isegun fun ni. Gbagbo ni mu ohun ti a reti, ti mu ireti ayo wa fun ni. Eyan ba ti ni ireti ayo to si ni ireti ogo. Definitely.

ojú. O ti mo kan fe ke mo ni pe Lucifer ndode o. Satani ndode. Esu na si ndode. Won o simi o, so ya ki onigbagbo simi. Adura ti nsu opolopo. Ki ke pe Oluwa o ti nsu opolopo to ra wi pe Oluwa o gbo. Ire ayo. Gbagbo o ti ntutu. Satani tin fi be o ti nwole si onigbagbo lara. Boya nitori situation tin fele. Tabi awon nkankan tabi omi. O ti wa mu ki igbagbo ko ma mehe. Lucifer ndode o. Ewo Satani ndode. Ege nba oko bomi lo. Thank you.

0: pe baba wa Sola Rotimi Ojo Ade iyan evangelist doctor Ojo Ade ati baba wa Iketa Iya o fe
1: pari ranse ni yan ko lo ma sokun
0: e ri wi pe accord ni accordion ni gbogbo won fi ma korin yin ti won orin ti won be ba si gbo ki salujo e joko e gbo wa su ni

This is Chief Commander Ebenezer Obi. E ti an pe akole re ni don't compromise. E ma pe ojo aboki o ti pe ni kini kan. Eh eh. Gbati baba ti bere si ni korin gospel awon orin ti an ko se yajo yajo ni ngbati an fi orin juju le. Nigba yen njo won ana.

0: Emi ni awa baba la loni koriko ko. Ko si feyin obirin rara loni.
1: Okay.
0: Ke mo ki awa koda e gbodo ki obirin kankan loni awa okunrin ni ke mo ki.
1: Awon na lo je ni.
0: E se ma. Thank you. Thank you so much. God bless you.
2: Amen.
0: Christian.
2: Yeah,
0: e se adupe.

ẹ wo mo fẹ kẹ gbadun rin igba nigan lọrun rẹ ẹ kẹ tun boko bo mi lo mo ro pe ti gbadun ile good news ileleyi o latowo chief commander Ebenezer Obi oya

0: oyin oja dagbere ka ma lo le wa were were e ta si fi fule orin ti a fi ma lo le a tun fun yin ka to ma lo o la fi fule ta fi ma lo le ojo mejo e tun gbadun aro tun ara oto ete gbori le tun gbonjo mejo lagbara olo e tun wo pe nbo la tun ti lo wuyi wa lori eto orin igbani na ni awon orin 70s early 80s wa ta ti ejo mo 92,000 igan ngba mo gbo ngba ta nto ta nto mo pe je mo ti gba yi bayi mi to je pe mo sese ma pe 20 lodun yin ni oyin ja na gbere ja ma
1: lo eyara le koni ju bayi lo lori eto yin eto wa orin igbani o su ti lojo mejo temi ati yin ta o tu jo pade ire loju owo ri ire loju emi ati yin o ma ri o
0: ire kabiti o wa pe number re won le fe pe o ojo mejo temi ati yin o tun pade gbogbo eyin te ba ni orin awo orin igbani nle to je ti orin igbagbo e dakun e pe mi sori ero ibani soro mi e te nfun wa na la ntun gbon ta si ngbon ta nfi nse ti igbo yin te to fi ran ti ojo e ran ti igbani te ran ti nte mo gbongba mi sa mo wo ri ibi ta ti tun gbanu kede ati ipoluwoja lori eto yi ta pe ni orin igbani ni ikanni 32 fm 949 feyin e eyin e pe mi na gbogbo nta ba si jo so a jo so ti o ni perete ni o e dakun lagbare ledumare emi oni ku eyin oni ku gbogbo wa ka jo fa iku degbera 08034904305 08034904305 titi jomejo ohun ta tun jo pade to oluwole omo fagorede mo sun mo science o engineer wa onirungbon bi agba musulumi omo iruwa okalo kake omo porogodo loju oloko omo delubonu ko wogbe

rire ni orile gigali kan ti gbe se re de be ni bo se ma nse niyan ni gbogbo aye awon edawo re to fe lati faye won dara ire fa won lowo soke lori ile gigali nigba ti won ba nke pe oluwo olorun ape rire ki gbogbo okan iserere o ma darapo mo iko ati iriju re reverend samson akinride ni gbogbo ojo kini to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pa se iro gbigbo re gba kan to nta se jori gbogbo losu titun eyi ti akori re ta pe ni pe pa se fosu titun o ni baje adura lagbara na first day of the month laago mefa owuro saago meje abo owuro gege ololowa pere lo tun se bebe ninu ipade adura iranlowo latoke gbogbo ojo aje to bere ose laago mefa owuro si meje owuro oni ke wa ba olorun soro fun gbogbo eni to nilo iranlowo olorun latoke wa pelu eni ami ororo olorun alaje reverend samson akinride ati awon iko iriju re baba apere to ba wa dojo ru keje ose si ojo eti ni gbogbo osu bere lataago mefa owuro si mesan aro oni ipade adura eyi ta pe ni owo anu end of mercy to pa fun gbogbo ni bojipo oni lo owo anu oluwo olorun ape bire ni ile gigali olorun to ye aye jabesi pada ko kuro inu ipade adura lagbara ta pe ni adura jabesi oni ke ti wa gba olorun ni lojo saturday keji ni gbogbo osu aago meje owuro si mesan olorun setan lati soro ye dayo gege bo se ranti jabesi lojo won ni be ni ile eko bibili wa o ma wa ye ni gbogbo ojo segun tuesday laago mari role si mefa bo role pere lati foro olorun bo wa ninu iwe mimo re ni gbogbo ojo jimo to gbeyin osu laago mesan asale oni iso wa lagbara pelure awon to se ta ati gbare taye fogojo o gba lo gbogbojo simi laago mejo simokona wuro lagbadura papo lati tun ni olorun fona wa ni oluwa lowo e darapo pe lawon ayan fe oluwa ninu ijo olorun wa to wa ni akoto estate oluyole extension of elebo market ibadan keke oluwa loni lati se pase fosu titun gbaran lowo wa latoke to nto wa ni oluwa kaye yo yipada si rere ni

0: Eje ki agbadura adupe ni owo re ni ale yi Olorun olooto Olorun to po ni ipa ti gbogbo agbara oba ti ki yi pada emi ni ma se beru adupe fun po fun wa ni ori ofe lati tun wa si waju re bi a se wa ni ale yi Oluwa ba wa pade Oluwa je ki anu ko fo Olorun na wa agbara je ki yanu ko sele Jesu Oluwa wa amen Oruko mi ni Reverend Samson Olufemi Akinrinde lati ori ile Aperire ni Akoto Estate ni abati ku die ni Elebu ni irole yi lati nu iwe orin Dafidi ori eyo kan le ni adorun Psalm 91 verse 15 ibe ni mo gbe ma ka fun yin mo de ma mu nkan marun jade lati nu ese oro lorun yi ti mo fi ma gbadua fun yin ni ale yi Psalm 91 verse 15 wi pe ogun o pe oruko mi ohun akoko ti mo fe mu jade niye oruko o se pataki gan oruko eni to wa pe gan o se pataki gan ibi to fi igbekele re si o se pataki gan eni to fi se igbekele re o se pataki gan Suban ti Olorun so ni bibai ni wipe ohun ma pe oruko mi iye ni wipe o ma pe oruko ohun nigbati a de wo iwe Jeremiah 33 ese iketa so wipe iwo ke pe oruko mi emi o da oni ohun Olorun nikan o ni ale ke pe o ni ko kin sun awon olorun kan wa ti an loju ti won o riran won ni eti won o gboran bibeli so fa wi pe gbogbo awon to nsin won won dabi won sugba nibi ni odi sam gbe so wi pe ohun o pe oruko mi olorun so wi pe ti o ba pe oruko ohun yes oruko to bori gbogbo oruko ni oruko to le gba o oruko to le la o oruko to le yo oruko to le se ologo oruko to le da o lare oruko to le gba o la oruko to le fo ni iya ni pekun oruko yen la so wi pe iwo si pe oruko re ni Jesu tori oni yo gba awon eniyan re la ko lowo ese won o ni iwo pe oruko mi akoko ni ye ekeji o ni emi o si da olohun o olorun aperire iwo to ba pe oruko mi emi o do lo emi o mo to fe pe oruko olorun si ni ale yi mi o mo nti o la koja bibeli so fa wi pe okunrin kan be ninu bibeli ta n pe ni Bartolomeo afoju koriran o na owo ko ma kolon ti owo je o mu omi ko ma iru aworan ti se aso to wa lorun re gagagaga ko ma aworan re sugbo ti gbo nibi ti iwe ma wi pe iwo pe oruko mi ileri ni wi pe emi o si da olohun batolomi wa gbo girigirigiri ese o wa bere lo awon eya wi pe ki lo sele we baya ko na ko le mu ere sa won ni Jesu ti Nazareti lo nko ja lona iloni bibeli so fa wi pe koro le meji o bere si ni pe oruko re Jesu Kristi omo Davidi sanu fun mi Jesu omo Davidi sanu fun mi bibeli so fa wi pe lese kese nitori ko so wi pe iwo pe oruko mi emi o si da olo nitori pe pe oruko oluwa oluwa da lo emi o mo iko to wa boy o yaju le o riran oju inu re fo oju ara re fo oju emi re fo o ni ileri lati inu oro olorun ti mo fe ko gba mu ko fi sun ni ale yi Psalm 91 verse 15 o ni iwo eni to gbo oro mi ni ale yi o pe oruko ohun ohun o si da o ni ohun o oba seleri ma ye ni olorun olooto ni olorun alagbara ni olorun ayeraye ni ni ipa kata o ni emi o do lo emi o si pelu re ninu ipaju oh my god emi o pelu re ninu ipaju ma pelu re ninu isoro ma pelu re ninu wahala iyi ni to so wi pe bi o ba bo sinu iji ohun o ni je ki iji o gbe o lo to ba bo sinu omi omi o ni gbe o lo to ba bo sinu ina ina o ni gbe o lo ileri olorun ni pe ohun ma pelu re ni inu ipaju ori e so wi pe o n ba mi lo si ibi gbogbo ohun ni olorun olorun aperire o to lati gba mi mi o mo iru ipo ti nkan wa fun bayi tabi iru ipo to wa sugba o ni ileri ni odo re nibe ye wi pe ohun o pe oruko mi emi o si da lo emi o pelu re ninu ipaju ke se pe yo pelu re nikan o ni emi o gba o ni emi ma gba eri bi mo se fu esi oro olorun iwewe baye be ni mo fe ko tele mi be ohun o pe oruko mi akoko emi o si da lo ekeji emi o pelu re ninu ipaju eketa emi o si gba olorun aperire o fe gba o fe yo o fe ku oyo o fe da onide o fe tu osile o fe so di ominira o fe tu ori re se o fe tu aye re se kiki wi pe ko pe oruko re iwo si fun o si so oruko re ni Jesu tori o lo ma gba eyan re la ko ninu gbogbo isoro won emi o ma boye ese ti bori e boya aye ti bori e boya okoko ti bori e boya ogun orun apadi ti bori e boya ini ti bori e boya iji gbe olo boya omi aye gbe olo loruko Jesu bo ba ti pe oruko re bayi oruko ye oni ku gbo to sa arun gbo o sa lo olori buruku o di olori re o ni emi o da olohun emi o si gba bo se gba Daniel ninu oke ni o se tan lati gba o ni emi o si bu ola fun leyin gba ti o ba gba otan o fe bu ola fun o fe bu ola fun aye e ni ale yi so o se tan lati pe oruko oluwa o se tan lati pe o lohun o do lo o si ma gba bayi mo fe pelu re lati ke pe oruko re gbogbo ibi ti isoro ba wa ni aye re gbe owo si ti o ba se pe ohun ti o foju ara ri n lo ba n gbe aye re lo gbe owo re mejeji soke bi mo se n gbadua pelu re ni ale yi oruko Jesu agbara eje Jesu aduo ninu ileri oro re wi pe ohun o pe oruko mi emi o si da o lo ki oluwa ko da o lo bo se n pe oruko Jesu bayi ki orun ko da o lo ki orun re ko si ki ona re ko la ki oju re ko la ki ese re ko mokun ka gwa ara re ko gbo oko adage ese ko ja ni orun re loruko Jesu Christi agbo ninu ipaju agbo atu osile ninu ide amu oku ninu ogun lati oni lo agbara to ji Jesu dide o ji aye re dide anu soro lori re be ni o ma ri gbogbogun aye re se patapata ose yi ose ayo ni fun ose ibuku ni fun ose orire ni fun ose ise logo ni fun be ni yo ri loruko Jesu asegun Jesu oluwa wa amen lati enu ti e ti gboro eni te ti gboro olorun ni ale o ni ranse olorun samse olufemi akerede ti o ba se wipe o fe ki n gba adua fun o o fe ke oruko oluwa pelu mi mo fe ko pe bi si ori ago yi 080 3412 9317 bi o se lo ni ose yi to n ke pe oruko oluwa o ma yo ninu gbogbo ewu amen
1: rire ni orile gigali kan ti gbe se re de be ni bo se ma nse niyan ni gbogbo aye awon edawo re to fe lati faye won dara ire fa won lowo soke lori ile gigali nigba ti won ba nke pe oluwo olorun ape rire ki gbogbo oko iserere ko ma darapo mo iko ati iriju re reverend samson akinride ni gbogbo ojo kini to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pa se iro gbigbo re gba kan to n ta se jori gbogbo losu titun eyi ti akori re ta pe ni pe pa se fosu titun o ni baje adura lagbara na first of the month nago mefa owuro sago meje abo owuro gege ololowa pere lo tun se bebe ninu ipade adura iranlowo latoke gbogbo ojo aje to bere ose nago mefa owuro si meje owuro onike wa ba olorun soro fun gbogbo eni to nilo iranlowo olorun latoke wa pelu eni ami ororo olorun alaje reverend samson akinride ati awon iko iriju re baba apere to ba wa dojo rukeje ose si ojo eti ni gbogbo osu bere lati ago mefa owuro si mesaro onipade adura eyi ta pe ni owo anu end of mercy to pa fun gbogbo onibojipo onilo owo anu oluwo olorun ape bire ni ile gigali olorun to ye aye jabesi pada ko kuro inu ipade adura lagbara ta pe ni adura jabesi oni ke ti wa gba olorun ni lojo saturday keji ni gbogbo osu ago meje wuro si mesan olorun setan lati soro ye dayo gege bo se ranti jabesi lojo won ni be ni ile eko bibili wa o ma wa ye ni gbogbo ojo segun tuesday lago mari role si mefa bo role pere lati foro olorun bo wa ninu iwe mimo re ni gbogbo ojo jimo to gbe ye osu lago mesan asale oni iso wa lagbara pelu re tawon to se ati gbare taye fogojo o gba lo gbogbojo simi lago mejo simo kona wuro lagbadura papo lati tun ni olorun fona wa ni oluwa lowo e darapo pe lawon ayefe oluwa ninu ijo olorun wa to wa ni akoto estate oluyole extension of enable market ibadan keke oluwa loni lati se pase fosu titun gbaran lowo wa latoke to n to wa ni oluwa kaye yo yipada sirere lo ko jesus.

0: FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan. Eko ja o.
1: E kaabo.
0: Iya bi ti sibo ni kan.
1: Ah, baba oko mi, e kaabo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataaro.
0: Wo, e wa ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
1: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi mo se wa yin ti ita nkokon lataaro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
0: Kini to de o polo oja re ni.
1: Mo polowo. Ere yo wole na ni, yin ti ere ni bi mi.
0: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
1: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti ide. Ki radio kan se de le loni loni. To ba won debe lati lo polowo oja
0: mi ya bi ti sin iwo lo soja re lofo be yan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki ako lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan
2: o ta o le ti ganu o si bi ta o le ganu lo
3: 32 fm 94.9

abi bi o ba ko logi a fo le koro kini kan lo sa fe mo sadigbo no ewo ibi ti mo ti bere a ni le bere nbe ni yen ni wi pe video ti a n soro de lori gangan to bi akori ti mo ye ewo yi e mo pe meji ni mo mo play fun yin sugbon mejeji da be n pe o fe ri ba kan ba kan so therefore eyin te n ba mi bo lati jejo e ti mo n to bi oro e tori pe awon sele kan ni mo mo yirewo leyin agbo nigbagbo ki lo sele nbi kan ki le nikan wi mo ra won lagbo nigbagbo oro ti n jare rin lagbo nigbagbo so mo ti koko na si ta tele tele pe won so nipa re mo wa ni boya ki n da ke die but mo ta won yan so pe kini bibeli wi gan lori oro yi bo je ti ko wa controversial iyen nipa oro polygamy oniyawo meji abi meta tabi monogamy oniyawo eyo horo kan kini bibeli so nipa re ngba to ti ndi wi pe o ti wa ndi pe on jarinrin lagbo nigbagbo enikan wi bae to wi pe kini kan ide abajo ti video eni pe kako play papo eri njejo ke ba mo pe mi kon ni mo dale awon kan lo da sile but ngba ti won si da sile ti won tag mi pe kin wo kini bibeli wi bo je se pe ngba ta won yo je nsin mi won sa fe gbo pe kini bibeli wi nipa re ngbo si je pe kini bibeli wi ni emi mo so mi o ni regard fun baba kan tabi doctrine kan to ti wa lati ogorun odun tori awon gba kan nbe to se bi pe ke kuku se pe bibeli ri le ye wa nti an wi fun wa na ni sugbon sa mi kan tan wi fun wa lati bi ogorun odun le yo ti di strong good si wa lopo lo de bi wi pe ifun ta ba te wa ko bibeli gangan nisin a mo fe dabi eni wi pe bi ariyan jiyan bi pe ki se dede ara wa e je kin wo eko kan mo ti gba pe nipa video ni ye o e je kin wo eko kan seyin ka wi pe nigba ti won so lohun le mi ba ti soro se mo yi pe awon eyan so pe kantan kantan ki a ni so eko awon baba wa mo ti so nipa eko awon baba wa papa to se wi pe mo ro be ni pe deeper life baba kumuji ni o se agbata iru eko n wo agbo nigbagbo eko ti won pe ni restitution gba na restitution eko ti won pe ni restitution gba na a to wa ri pe bi won se gba to nkan ba restitution ba nkan je papa iwo to ba ni yawo meji o lo da kan pada to ba ni yawo meta lo da kan pada won gba gidi to pe gba won ojo na lo n copy re bi eni wi pe eko bibeli ni emi na mo so fun mo ngba temi wa je bibeli wo dada mo wa di pe gbogbo tin je restitution yi inu majemu lai lai lo wa bo te ti wa wa nu majemu lai lai gan ko si nu majemu lai lai pe keyan o daja go pada tori majemu lai lai support polygamy tenikan ni o le yagi pelu re tenikan ni o le wagi pelu re another thing ni wi pe fun opopolopo odun ni won ti je ka gbagbo wi pe to ba ti le fe yawo labi akoso bo ti wule ko je ogbo loko lai lai agba be n to to iyen fun opopolopo odile ni wahala awon olongbu ati kini e cat and dog olongbu ataja ni an ba sa so won po lo ba di pe mo gera yin je mo ya ra yin le kan na sugbon nu e na le ku si tori pe nkan o so to le ya marriage ni titi ko fi ya yin la ba tun wa wo pe o to na ni sugbon sibe sibe ki se ko bibeli pon bele papa nu majemu tuntun sugbon ta ba wi na won o to pe ro la pa bo te pa to fi ese bibeli a fi salaye fun won opo obirin lo mo ku le oko ifun awon kan si nku nbe lowo lowo awon kan ku lo lowo lowo awon kan ku sibe awon kan ti ku sibe o se se ka awon kan o tu ku sibe nitori wi pe iku nikan lo le ya yin loko ba pe to ba pe iku lo le ya wa ngba ba lupa sibi nfe mi yawo ba pe to ba pe iku nikan lo le ya wa ta ba logo mo e ba re nko ko mo ku were were e ba si ti ku die inu ka so ku die ni ka fe lomi be si ni eko un ki se nti bibeli wi gan o wa nbe sugbon ki se nti bibeli wi gan mo ti soro nipa yin bo seyin mi o si ni tun kankan so nipa iru iyen mo so ta ba wa soro nipa oro polygamy actually ogbolo sandi bi eni pe o wa unbiblical bi eni pe o lodi si bibeli tori pe ayi fe gbo polygamy won o fi ko wa won ki tenikan ni ba menu kan bi eni pe ota olorun ni eresi ohun lojo lojo awon eta ba soro npa polygamy to di pe won any kind e ti ronu nipa re e ti e gbo lo so iyen la wa nso nsin tori pe ki se mi mu kule nso awon yan nso kakiri o da be npe o tin dabi eni wi pe e je ayiri kini iwo bakan ara pe won yiri e wo won consider re won ro bakan lo je ki awon yan tag mi pelu awon video temi na wa bere ni soro le lori sugbon temi ni wi pe bibeli le mimo emi omo doctrine jo tabi doctrine kan tenikan gbe wa ti oba ti sinu bibeli
aye wo so ngba tin ba bere a bere si ni wo bibeli ni but bo te pe ba se wo bibeli na en to ba ti di strong old so po lo wa ah gbodo so leti awon eyan ogun logo lo mo lo je pe ru n ba won lati so tori pe won so won loko eyan je en to fi je pe on ka luko ran panu mo e mo je won ku mo wi be e mo je won ku mo wi be so ba tani kan ni ba ri nkan wi to je pe bibeli lo so n to ba wo ni ka luko ko so se ri awon eko kan be bo te se pojo otun si but agbolo mo soro to rawon kan be to je pe agbolo salaye ko ye won to se wi pe nje mo pe ki n se n to lorun gbigan ni pato mi n so ron pa polygamy se mu fe fa won kankan sapere se ri n tin nu majemu lailai nu majemu titun n tin je holiness te ba wo n tin je holiness tabi kan do pe eyan wa holy nje mo pe ki se po ri aye dabi alara nti majemu totun wa preach ni spiritual life igbesi aye temi iya to wa ninu holiness ati being spiritual odin de ko mi laye to tin ba raye niyan holiness ki se ko majemu titun but say ka wa mo wa holy ni nti mo wi ko hun inu majemu lai lai ni holiness wa bi jesu pe bi ki bi ododo yin ko ba san ju ti pharisee ati nkan kan lo e ko awon pharisee ni sugbon se nti mo wi ni pe keyan wa dirty ko mo holy keyan o kini ka pe ni opposite of holiness nsin keyan wa sinful whatever iyen ko ni mo wi but spiritual life ni igbesi aye ti emi ndari holiness igbesi aye ti ofin ndari ni won si ti preach holiness fun wa gan but ugo holiness ba preach fun anywhere abesa ko so majemu lailai ni mo ti so nipa christo jidesim ngba ta da jesu mo eko awon ju to wa da bi holiness iwo gbolo wo sokoto iwo gbolo lapo otun iwo gbolo lapo osi ifo ngba ti emi mi mo nso wi pe bi mo se fe re se mi mo wa ta ko bibeli ko ni ta ko bibeli sugbon yo se dede pelu emi christi se mo pe bibeli ninu majemu lailai wi pe e gbolo be lese jeun sugbon emi jesu christi olorun re basaki o jeun so lodo awon majemu lailai won ju nsin elese ni ara nje fi pa na nu iyen ni pe agbolomo yato lapala holiness ta gbe kale sori ofin righteousness ta gbe kale sori ofin awon farisi ati spiritual life to je pe emi christi lo nse iyen na onilo eko fopolopo eyan lara nti won pe holiness lopolopo gba omo wa exaggerated amo se ni apopo afikun bi eni pe tipatipa ka sa wa awon eyan dorun ati pe ke ba sa so e wa be exaggerated form ni exaggerated holiness ni awon eyan mo fi yan in fact mi ti agree pelu holiness at all mo agree pelu spiritual life sugbon mi o so pe eyan ni wa holy sugbon spiritual life mo se wi ato fun holiness so ngba tan ba exaggerate holiness ni mo di awon doctrine awon baba wa to je pe ai fe gbo nkankan mi npe tori ki mo ti exaggerate e je fun alapere exaggeration kan no bible eko extremity nigba ti won fi ikun nti olorun o wi to je pe be na latin se titi doni e je nlo akoko kin fi akoko re yin ni we genesis chapter 2 verse 17 kin wa copy re pelu nkan kan olorun lo soro inu genesis 2 17 olorun lo gbe eko ikale fun adam and eve eko wo olorun gbe kale fun won sugba ninu igi imo rere ati buburu ni iwo ku bo lo je ninu re nitori pe ni ojo ti iwo ba je ninu re kiku ni iwo ku nto olorun winu o sugba ninu igi imo rere ati buburu ni iwo ku bo lo je ninu re nitori pe ni ojo ti iwo ba je ninu re kiku ni iwo ku ngba ti je efa o bere ni preacher so bon se preacher ni genesis 3 verse 3 sugba ninu eso igi ni ti o wa laarin ogba olorun ti wi pe olorun wi pe ki olorun wi eyin ko gbo lo je ninu re correct ibi to olorun so mo nu exaggeration bi o se exaggerate re be eni eyin ko gbo do fowo kan olorun ko e gbo lo fowo kan now se nti o wi se ko correct sa awon kankan be ta mo exaggerate ta mo fi kun lati fira wa sin be en pe lati help olorun pe n to opile ni je kilabulo aburo fowo kan sugbon ki se pe te ba fowo kan ni ewo gege bo lohun se gbe kale e mo fi senu ni so awon eko kan be ti a fi mo kora wa lowo seyin pe lati help ara wa sugbon te ba bo lohun lere yo po won o wi debe gbugbo opolopo holiness nkankan sanctification gbugbo nkankan ba yen awon afikun to lohun o wi lati ko wa npapa mo ra bi en pe lati help olorun emi si mo ri bi en pe iru nkan ba yen omo dabi eni pe omo je ka wa holier than the holy bible being holier than the holy bible so if un bi ti bible ti so de a wa nkankan ta wa fi se ni re yo pe nti bibeli n were n to olorun were so afikun be de ni ki n se ara eko be ni now e je wa tesi wa du were were mi fe pe lori kini mo sugbon
nti mi o fi ni pe lori e mo ni pe ki mo dahun opopolopo obere ta won e pin sowo si mi eyan meji na lo pe mi nigba ti e ko ti jejo pari eyan meji lo pe mi sugbon nu en to pe mi opopolopo nkan lajo so mo aru pe bo nti en wi to ba je pe na ni mo da lori oro yi ah oro polygamy yi yo deep gan o sugbon mi fe touch gbogbo nti won so koja bi pe ki n fi nkan kan dahun oro actually nti mo so njejo gbogbo nti mo sa fi yan wa inu bibeli ni e to tumo si wi pe eni keni ko le hagiu wi pe polygamy ko wa allowed inu old testament eni ke won ko sent won if ko si eni na to gbo lo so publicly tabi fun secretly wi pe polygamy won practice inu old testament nte kan mo wi ni wi pe kini kan lo fa kini kan sugba kini kan fa kini kan olorun olu won pa mo se wi njejo kini kan to fa kini kan na la wa so wi pe ta ba ni ki se permitted will of God a je pe permissive will of God ni ta ba ni ki se perfect will of God a je pe permissive will of God ni nto olorun o si lu yan pa le lori a je pe ko se pataki ni sugbon gege bi arakunrin mi kan ti mi fe ngba ti mo so fun pe ma lo awon voice won mi fi so ro oja nti mo fi le fe tele ni pe ka leni kan joko ti mi ka jo mo so but ngba ti mo o si joko ti mi ten said the voice yen mo wa ni ma lo awon voice yi ti won ajo so lori kini e pe ma lo lori radio sugbon to kan sele ni pe tin ba ni lo nsin igba wo lowo lojo o fi lo tan nsin iseju me edogun almost 20 minutes out of 40 minutes mo ni o ku 20 minutes a de ti se kankan iyen ni oni je kin lo sugbon ngba ti won so fun mi inu nka kokoko ta ko jo so ibi ta ba de pelu gba pelu awo ibi ti an ba de to correct mo ni wi pe inu majemu lai lenu emi na agree ka so wi pe enikan ba bere pe polygamy wa nu bible to wa ka lo tititi te wa pe nu majemu lelenu okay eniyan wa wi pe en so nu majemu titun gbogbo nkan mi ti won wi yen koko e ni pe gbogbo ti mo si wi inu majemu leleni sugbon se mo sa ka nu bibeli mo ka nu bibeli a jo so nkan kan to fe da bi en pe en pe nu majemu leleni won ni mo so pe mo pada lo gbo first note yen pe se nti mo wi ni won gusa mo generalize e pe awa olodun ti e se so pe yin mo ni awa gbogbo wa patapata gbogbo wa patapata to ba je koro o se ara la nso a lo run apadi bo kuku kura mi mo e to tumo si pe mi direct question yen tabi statement yen si eyin tabi gbogbo so mo ni awa e ja po nbe yen ka so wi pe nti en wi correct pe won so fun mi wi pe gbogbo nti mo wi ngun o kotona tori pe nu majemu lelele ni fine sugbon otona kotona o wa permitted ninu majemu lailai ifun mo se ni yawo meji almost gbogbo awon ran se olorun majemu lailai so but eje kin fi kini kan wa bi pe ani olorun o lo eje ka ko so pe nu majemu lailai olorun o koro oju si polygamy kokoro oju si en to ba tun so nkan mi yato fun yen nu majemu lailai eje kin mo fi kun pe nu majemu lailai bi en ko lu wa re oto lati e ti soro bibeli fun wa eje ka wo we Exodus 21:10 bi o ba si fe obirin miran onje re aso re ati ise oko laya re ki o ma se ye eje nka le deyinbo if he take another wife yen en ta ba ko yan take another aje po ti ni kan tele if he take another wife her food her raiment and her duty of marriage shall not be diminished ta lo wi yen Exodus chapter 21 yen out of context o se so wi pe boya Moses lo wi boya won kan lo wi sugbon lati chapter 20 Exodus chapter 20 papa verses 1 to 3 ti ma ka fun wa o fi ye wa wi pe olorun gan ni nsoro directly lati chapter 20 to fi wo 21 oro olorun papa fun ra re lo so fun Moses pe wi fun awon eyan mi wi pe bi won o se mo gbaye re inu to wi ni first 10 of chapter 21 wi pe bi o ba si yen ni pe bi okunrin kan ba si fe iyawo miran if he take another wife, her food arrangement and her duty of marriage shall not be diminished. Olorun fure lo wi. Teba wo chapter 20 verses 1 to 3. Gege ba se dinu majemu lailai mo ko so fun yin pe majemu lailai niyan. Now chapter 20 verses 1 to 3. Olorun si so gbogbo oro won yi pe Olorun lo so. O si so gbogbo oro won yi pe emi le Oluwa Olorun re ti mo mo jade lati ile Egypt lati oko eru jade wa iwo ko gbodo ni olorun miran pelu mi o wa to lo tititi to fi wa wo chapter 20 o wa nto nbo tititi chapter 21 rather to fi wo chapter 21 o wa nto bo lo tititi to fi wa wo chapter 10 inu nti oluwa wa wi ni pe bi okunrin kan ba si fe obirin miran so awon kan be te pe ti an ba kan fi han wa ko o better ka mo agire
tori pe iyagi re yo so wa di ope sugbon bi won se wi se binu majemu lai lai nu be ni eh be ni mo inu awon to mo yato laarin majemu lai lai ati majemu tutun oga ni mi eh koda opolopo ojo omo pe yato wa laarin so eni ko le se most of me ko majemu lai lai nu emi mo mo mo ti so eko to munadoko lori majemu lai lai ati majemu tutun mo ti so o mo fi so pe baba nko de majemu lai lai ki soro polygamy nikan lati condemn we gbogbo ti church nse opolopo re majemu lai lai ni ta ri nu inu ti mo so fun gba ina ni pe ore gbata ngba eh ore ososu dupe ososu imbo lati ri ajo dusos tan simbo lati ri majemu lai lai feast of passover feast of pentecost kinik of pentecost ko sin tojo feast tabi ajodun inu majemu titun nbo se tin ba sajodu so won olupa permissive will of god so permissive will of god ngba mo ba won soro mu ni gbogbo wa awon ni mo so pa won yin so pe yin e lo pada gbo first note yen nti mo wi ni pe gbogbo wa so but ngba ta ti wa ri ba yen e wa ja lo sinu majemu titun ko se ni so gbogbo ti mo se njeje yen majemu lai lai ni mo so ehn so labia ko so majemu lai lai polygamy wa allowed permissive will of God ni kaso pe ki n se perfect will of God fi olorun o si lu enikeni pa koda olorun papa mo fun yen ni awo ngba na o le sand hold leti yin but e lo wo bible yin be se ba oni mo so yen so be anybody ba si majemu lai lai fun yin e ni nkan te bi koja pe majemu lai lai na ni e wa ja wo majemu titun ani lanfani ati wo majemu titun yen pupo e to je ko se se kikini isi di ojo mejo eh tin ba te ni kin sa dance gbogbo ti won ba mi so papa arakunrin mi gbogbo ti ba mi so yo kan je kini o deep gan sugbon ma gbianju lati se kekeke lori e kin de round up ni jo mejo tin ba le pa loni because I don't think I'll be able to round off lori e ni oni e ja wa wo ka bere pelu majemu titun sugbon majemu tita tun ta ti bere yi ngba ti mo n se dan leko lori majemu lai lai ati majemu titun ke le ba mo pe oga ni mu da mi lori ka mu ya to lori majemu lai ati tutun mo je ka mo wi pe majemu titun gan obere inu we Matthew Mark Luke and John be ni obere ninu se awon apostle so e ta fe wo yi gan inu we Matthew yi ara majemu lai lai ni be ni so te ba fe mu oro Jesu pe majemu titun wi pe Jesu gan ko soro nipa majemu titun gba yen o na ko ti majemu lai lai so kini Jesu wa se ninu majemu titun lori oro polygamy la mo wa so but e ja koko wo lati nu majemu lai lai ta npe ni majemu titun abi Jesu labi ofin labe majemu lai lai e ja wo Matthew chapter 19 3 to 8 iyen la npe ni the law of first mention tabi ka so pe originality bo ni ase koko bere re gan e ta koko bere la wa pe ni original ibi ti opolopo mo lo niyan e wa ja wo originality yen the law of first mention bo la se bere marriage gan ni pato so ati se akoko wa ninu agreement wi pe Jesus soro nipa monogamy bi bayi Jesus soro npa monogamy bi bayi tabi polygamy on soro nipa divorce ni but e ja koko wo Matthew chapter 19 3 to 8 awon Pharisees si wa sodo re won dan wo won si wi fun pe o wa to fun okunrin ki o ko aya re sile nitori ona gbogbo so issue divorce ni won soro ba ki se pe wa to fun si okunrin ki o fe ya o meja bi meta so idan Jesus gan ko center lori polygamy or monogamy o center lori divorce okay verse 4 eh order o si wi fun won pe eyin ko wa ti ka pe eni ti o da won ni igba tete ko si o da won ni akọ atabo gbogbo ala understand pe ten wi ni pe o da okunrin kan akọ o si da obinrin kan abo fine o si wi pe nitori eyi ni okunrin yo se fi baba ati ya re sile yo fa ma aya re awon mejeji yo si de ara kan argument wa ni wi pe to ba je wi pe polygamy wa ni ko ye ko so pe won o dara kan tabi ko ye pe okunrin o fi iyawo re sile o ye ko wi pe yo fi awon iyawo re sile eh yo si se kini kan awon gbogun o si di ara pupo something like that argument na ni argument nitori nbe yen gan Jesus oro polygamy or monogamy so wa wi pe verse 6 nitori na won ki se meji mo bi ko se ara kan nitori na won ti olorun ba so to ba so kan ki eniyan ki o mo se ya won oro ki a mo ya won divorce ni Jesus nso ki soro monogamy or polygamy so ki soro monogamy or polygamy now wa je ibi ta gba duro ta de duro yen sin Jesus soro pa monogamy or polygamy awa la mu nkan kan ni tin Jesus wi lati establish monogamy which is correct na mi so pe be ko sugbon nu mind Jesus njo na lohun won o bi le re polygamy or monogamy won kan be re wi pe
se oto kakora wa sile nitori oran kankan iru iru yen na wahala na ti wa nbe ti pe ti pe even with this one kini Jesu da won lohun pare verse 17 I think won si wi fun pe e se Timose fi ase fun wa wi pe ki a fi iwe ikosile fun ki a si ikosile se di poro divorce ni won so ki soro monogamy or polygamy Jesu wa wi pe oun si bi fun wa pe nitori lile aya yin ni Moses se je fun yin lati ma ko aya yin sile sugbon lati igba tete ko se wa ko ri be so lati igba tete ko se wa ko ri be ko ri be ti Jesu nso ki soro monogamy ki soro monogamy so e le fi mo agree pa le run mo arun mo ni arun kini imo ni Jesu soro monogamy tabi polygamy won o ba yen wa sibi to pare esi ni wi pe Jesu nitori lile aya yin o fa so fun pe ke ko yawo yin sile so o pa se pe ke ko yawo sile okay ka wa ka la wa ka lo sale o de bi kan to wi pe so ifun gba ti awon eko exaggerated holiness tunde o wi pe bi ko se nipa bo lo so adultery bi ko se nipa fornication king james english sugbe e o le ko yawo yin sile bi ko se nipa fornication now yen ni pe jesu papa agree pe a le ko yawo sile nitori ipo se agbere nti jesu wi no awon kan wa de awon ten exaggerate ten fe wa holier than the bible or than jesus christ won wa ni ko sin tin je fornication laarin married people pe nti je nti to mo for won lo sinu grammar oyinbo pe fornication to mo si isekuse laarin awon meji ti o ti marry pe so jesus wa lo fornication ninu ese wi pe iyen ni pe laarin awon to ti marry iyen ni pe fornication ti jesu wi nti wi ni pe ko possible won iru eyan wo wa lawon eleyi ale fe wa holier than the bible now fornication te rinu king james yen original language je agbere na ni te ba wo NIV and some other translation won pe ni adultery so kin le se fe mo so nti jesu wi jesu la le ko yawo sile nitori fornication fine te ba fe preaching kan mi a so nipa forgiveness yes Jesu wa wi pe sibe sibe a le dari jira wa e to tumo si pe obirin ti mo ti wonu divorce nsin be ko mo no ma puro nbe obirin ti okunrin ti iyawo re se fornication be mi re ba gbe lati forgive e fine ti o ba si gbe e je o mo lo Jesu lo wi be sugbon won tun ni Jesu wi be pe ko possible ki married people commit fornication of adultery Jesu si daduko adultery so pe ko possible e sa gbo lokora yin sile holier than the holy bible but tori pe be yen ko mo nlo ibi ti mo wa nlo ni wi pe oro polygamy any kind o le so fun mi pe Jesus so ro monogamy or polygamy bi bai in context nte ka yi te ba out of context lord abi en poro monogamy lo so be ni sugbe in context oro divorce lo so but te ja so pa arun mo monogamy tori pa ri nkan to jo ikan plus ikan se ko to ikan and the rest e ja so pa arun mo monogamy now Jesus wa wi pe e to tumo si pe te ba fe run le mo monogamy e tun wa run eleyi na mo monogamy wi pe Jesu wi pe o si wi fun won pe nitori lile aya yin ni Moses se je fun yin lati ma ko aya yin sile iyen ni pe nitori lile aya yin e mo je ki mu lile aya mo e je ka do labala wi pe sugbon nitori kini kan ni nkan kan fi sele te ba de wo polygamy nu ma je mu lailai ko se ni to kokko fe yawo meji le kan so e je atodo Abraham bere nitori airomo bi e je lo sodo Jacob nitori pe nto fe ko ni won fun ko se nikan to practice polygamy inu bible ti ki se nitori nkan kan adodo David njo si other be Solomon nitori alliance to fe se pelu ile oba Egypt ki nkan le ba rogbo nitori ibe ni another point mi won ti pe brother means of me wi pe ta ba nitori nkan kan a le mo bring down or lower the standard of God nitori nkan kan la koko na barrenness gan ki se pataki idi lati koyan sile iyen ko okay e ja so pe barrenness wa inu idile oko wa fe ko yawo e sile to ba je oni cause of that barrenness nko kini o se barrenness kere inu idi ta fi le kora wa sile o kere pupo gan tori okay in fact ko je se reason lati koyan sile barrenness e se reason in bi ta ye ko se reason sugba e ja wo bayi ngba ti ma kokko soro yi fun gba kokko bi odun mejo seyin ni mo ti kokko so won se to kan lori radio mo wo studio won de pe mi live pe kin wa da si mi mo je pe mi se mi kan wole ni ngba ti won salaje won play boya insert yen ni pe okunrin kan ti yawo e lo si lu eyin bo fun bi odun mejo won be ko wa ko sin tin won o se o ti po odun mejo won ni kun le be lo kini ko se kin bibeli wi bo lo nkan ni mo so fun won
to ba je pe o to ni teni so fun odi ndi odun mejo e je ko lo fe lomi ah awon eyan fe le nloko pa ngba na ko fe le nloko pa iyen ni pe ki n soro barrenness nsin sugbon oro wi pe marriage yo work mo eh emi o si ro wi pe bi obirin ba agree wi pe ohun o fe divorce sugbon ohun o se nto e ko n se ah e je o fe lomi sugbon tori pe ah gbo lo practice polygamy ko se nte awon eyan so mo wa ni erin o mo so na ni enjejo eni oro oba ni pere lokunrin eni keni ti o ta ko nti mo wi e je so fun mi pe lati odin de odun mejo eh yawo ohun oku o trafu won si be ko wale ohun se wa ilohun ti eni keni ba so pe be ni so fun pe olori alagbere ni about mi bo birin kankan sagbere aye mo ye ona won fi sagbere lai sagbere tori nti jesu pe lagbere ni pe bi eni keni ba ti ro lokan re sagbere lo da ni abi polygamy se mo pe idi now awon eko kan be ti mo fi olorun han bi wicked god tori pe nto olorun so lawon eyan so e ja so pe olorun ti a mo ti jesu fi ya wa pe baba wa tin be olorun ni to so fun wa wi pe merciful god ni se yo wa abi ko ti e kan a kan oro kan mo nda bi pe ti olorun ba je bo se je olorun to to se be ni o wa rigid to ni won gba to te pe polygamy o je nkan kan to di nkan kan ku lara olorun mi mo bi polygamy bo se affect ijobo orun tori marriage aye lo pari si gege bi jesu na se wi pe won ki fe yawo lorun tori nu question ta won fari si bere ni pe o fe enikan to fe ngba te enikan tuku enikan to fe nigba ti won fe yawo lorun kini marriage se ni se pelu spiritual life of god so to say ka do pe olorun o ti e wa physical but e mi ni kini marriage meji se affect ijobo orun ka wa te wa so pe wa ri be se olorun kan na to do loju anu yo wa wo okunrin kan ni mo mo ka won yen kan o ti so wi pe yo sari back ma gbogbo eni ti o so yen patapata eni ti omo nti egbe re nla koja ni eni ti omo nti egbe re nla koja opolopo idile boya tin ba de se anybody e foriji mi boya kin so kun my own opinion sugbo opinion mi na nto wa nu bible ni opolopo idile lo je pe marriage ti won bara won abi let me put this way ki mo so ro marriage ki n so wi pe be ni awon iya ah bo ni ki n so oda opolopo idile opolopo okunrin e je mu bayi opolopo okunrin ni o ba he njo aye re ti ki ba se wi pe nu marriage to bara won eni won gbo lo divorce ara won afi ti ko fi ya won enu jo meta la n compromise e de en to ba tin threaten life nigba kan won e ti so be en to ba ti ni ni domestic violence inu ngba kan ewo ti eni abere si ni bend die ni la fi ala yun nigba kan o ku sibe ni so eni ki o ku ki marriage o je ona apadi fun yan opolopo okunrin be te pe ti an ba fe yawo mi won ba enjo aye won sugbon tori won gbo lo fe won en di o hell on heart e je nte ti so kini kan fun yin mo ni mo qualify lati so nti mo so yi tori mi ni yawo meji o ngba ti mo so bi odun mejo ngba na lo ngba ta won kan lanfani lati wa minute center ngba yen ibere kan ko bere ni pe yawo melu le ni tori en ro pe ti eyan ba ni yawo meji ko le mo so ru eleyi sugba awon eyan kan be ninu ide ti olorun o di won mo ibi ti o ba ti je wi pe o je weti mata ona to se pataki waju olorun de bi pe to ba se ma ran olorun apadi ka te so pe olorun so pe inu mi odun si sugbon sibe sibe ngba ta ti ri bi permissive will of god a je po olorun gan le allow re ti nkan kan ba sele afi to ba je po olorun ta nsin o kuku je olorun ti ki consider eniyan to ba ti so pe white ni n to ba fe gba ti aye yin ba fe ta ko gbo lo di ready awon kan be ti o white o gbo lo di ready mo mo o wa nu bibeli o sugbon awon kan be ti ki se waiting matters ti o ni nkan kan se pelu ijobo orun ti o ni nkan kan se pelu fellowship yen pelu olorun okan lara re ni e but that is all the barbara tipe tori pe for over 100 years lati n gbo ntojo wi pe be eyan ba gbe yawo keje orun apadi ni o lo mo si ni kenikan ni fiyan mi nu bibeli ko si nkan tojo ko si nkan kan to do ato eni mo so njoje na awon nkan kan be ko se mi ro pe nikan be to like polygamy o mo so njejo na gbogbo tin be leyin re oro gbo bo te se pe nikan tun so fun mi wi pe en gba ti mo so be se ko wa si monogamy ti o ni problem to ni problem no bible ni o wa se ko wa si polygamy ti ko ni problem ni o wa ara monogamy to ni problem no bible ni yawo Isaac ni Isaac abi Isaac lo fi Esau ati Isaac ta lo bi Esau ati Jacob mo ro pa Isaac na ni monogamy na ni sibe sibe ile na daru egbon ataburo fe ra won fe ran ara won so e je kin te si waju
mi mo Olorun to wicked ta fin han o mo le agree pelu ni pe iwo ko gbodo se to ba je weighty matters to ni se pelu ijobo orun to ni steam bi Olorun nu gidigidi sugbon Jesu fura re ta refer si n bi bayi bo je pe mo so pe ko so nipa monogamy tabi polygamy on so nipa divorce sibe sibe gbogbo awon eyan to ba pade ngba na labe majemu laile ni won wa se gbogbo won na ni o ni yawo meji ni bibele o fugbara so fun wa n toto sugbon a moye yawo ti saki o ni a moye yawo ti awon apostle yen ni apart from the 12 o ifun 12 yi papa gan bible o so nkan kan pa marriage won boya won ti e ni yawo tabi won o ni bible o so nkan kan pa re sugbon ka believe wi pe gbogbo won ti won wa labe majemu laile ti won follow mose nkan kan ti won ri po normal ka believe wi pe jesu ti e ba won pade ibo ni jesu ti so wi pe e lo ko yawo gege bi eko kan to ti waye ri restitution lo ko yawo re gbogbo won ni jesu soro gbala fun ko se fi si condition re wi pe lo ko yawo re the young rich ruler jesu ba soro gbala ta gbogbo n to ni ko so pe lo ko yawo re yen to ba je ko ba ni yawo meji meta amo boyo ni tabi ko ni so mo n gbiyan to ba ti se mo le stop loni sugbon mi ro pe n le stop loni tori ma daun awon mi o ti wonu majemu titun majemu laile na ni mo se wa majemu laile o na ni mo se wa nu re yen e wa ja so wi pe a fe wonu majemu titun ibo majemu titun ti bere inu se awon apostle ninu ise awon apostle mi o ni go deep into the word of god mo nsin to ra siko ti mo ni nsin je mo lole okunrin je mo se be tin lole a pade njo mejo ejo nto ba ni nkan kan to fe boya bi o ye kin ti gba pe mi mo ti gba pe fojo ti lo e le test mi e le pe mi ki n soro oja eje ajo so ai mo tan sugbon ti o baba mi soro ko ni ese bibeli to je ni ilowo ti o fi so beere ti mo beere arakunrin mo ni e so bi te eyan o ti lo run apade fun mi won ni mo fe mo lowo le to mo ko bible so be directly ti o ba wa direct ti o ba je oro ti bible emphasize gidi gan ko wa weti ni o to oro be niyan order kun le be lo ko ti mo je apade njo mejo ma te so ma apade njo mejo lo oro polygamy sugbon le pe mi leyin eto te ba ni te fe wi number te pe mi si leyin eto 08065 93 0261 08065 93 0261 Apostle to the YouTube Apostolic Movement TV our messages wa ti pada bo so our film and the rest Apostolic Movement order mi kweje gbogbo mo lo nijo Saturday yi ejo epe mi but no e ma je ko jale e ja je rob mind te ba ni te fe so ki a ba ni kenija ka mo ba ko le ba da na ni ire o ojo mejo

0: wa gbo ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori pa laye ninu re ni se loda bi abc pataki li lo ru le jera roofing system lo ti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pa woda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede nigeria mo le ise ton se gerard roofing system to je stone coated la torilede new zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yihun dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 8548 1113
1: O le lowo mi ni jojo lenu ti rin la fun alabaro lojo ibide ayan fe mi laarin awon okele amala amala koro button ninu awo kon la ninu ape ko ba se gbegire ko se weju ogi amala ko ni sanwo lo sode enu ebi amala na ko o wa deda lo so iye fun dogun ebi amala mi o aje ta omi oge si aya lara e ko ojulona o

ilu Ibadan aye so die die o wa laarin osu mefa ko si wahala ko si ariyanjiyan e ko sa ma sanwo na pelu irorun ke si gba ile ye pelu ifokanbale ati iwe to yanju ile meji lo nta warawara tele tuntun ti wole ni yajo yajo million meta million meji ati million mere naira o ni lewa ijafara lewu fe ni to ba mo yeun to dara wa mu ti re pe wa kia kia loni lori 0916 461 5000 sabi 0911555 500 sabi ki e ko si wa ni laughter house ori okite ti premier mokola ilu Ibadan south sand property orule futeton. Bi mo ba fe se igbadun ara mi ki n fi onje to ya yi se agbeje ara ma ya mu oba onje iba je dudu ferefe tabi funfun lele pelu alabarin re gbegiri alawo ofefe toki leketi ati awon akolu ko gba ore to oto re bi ikun mo kika to kabi taya to gba tahanu tabi eja kika bori dudu rewu rewu ipade dona fun tolo amala mi owon eku ojulona

0: Onibara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni jetan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan onibara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so onibara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
1: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gba ka ti tu efe
4: 32 fm 94.9
2: Yo babo won ni gogo gogo bayi la gbo won alagogo dugbe dugbe la bo won akiriri eleme won e ku dede asiko yi e ti mo wi pe be ba ti gbo mi e mo pe nkan to lapere oni mu mu wa kesi ni ti mo mu wa loni baba oloye ewe nji adubi otun oluwawo le ibadan kafata are atura worldwide awon ni mo gbe wa fun tori ibere tawon eyan bere lokun losi oni mo gbe won wa fun ko to di pe won ma down bere e je ki baba ki won ko ki wa na
5: mo ki gbogbo omo ko tu ojire tin gbo mi o eti te fi gbo mi eti na oni di aisan ti ogbogun olohun oni fi gbe wa de iba olohun iba eyan iba gbogbo ori ade tin gbo emi are atura jake jado gbogbo opinle oyo ka de ope lori o ki ba to pe lese ki ese oba kojo oko ba pe kanrin kese aboyin ole won o ma bi were en to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde ara yo ma je fun gbogbo wa o ewe nje adubi luruko temi alase ati oludasile ile itoju ewe nje adubi traditional clinic ile ti olohun oba je oniwo san be olu ile ise mi wa ni adugo oke ofa baba asale ibadan gbogbo bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin lo si gate oje e so kale lo ja oje e rin saarin oja ni bi won ti ta e
2: E seun baba wa oloye ewe nje adubi agbefagori te ai bo ti aja pe o le di e ka to ri gbe wa baba pe a fe bere nkan kan lowo yin o ai o se ko je pe gba na lawon iru le mo da won lo nlo sugba loni ta lanfani ati gbe yin wa yi baba nkan kan sele lasiko ta wa yi to je kayefi bo meke ba gbona won ni kokoro ara ni won ba si sagba

0: Eyẹ bi ofin so won ni gbo ewe nje arbitrado medical clinic lo ti se yo pelu okan re gbogi ti won fi mejile pe kale ogd powder sukan gba ke gbogi ton pale asan mo lago ara ogd powder oju ton su ara yiyu efori agba bigba owa atese ton ku tai tai kokoro nu eje do ilura ko gba be pelu imototo ni won se egbogi onibeji o wa ni gbogbo e kale ise ewe nje arbitrado medical clinic eleru mo ke compound oke ofa baba asale bus stop ibadan ewe nje arbitrado medical clinic lo se telephone 003-326-0141 tabi 0805-345-9223 OGD powder OGD leni toto
1: ensi alaye awon kokoro lokan ojo kan eyin o le mo wi pe nti kokoro n ba je nu ago ara opo to ba hun a kan mo gbo kokoro kokoro aso pin si aimoye ona boju eyan ba nsu kokoro ni fa keyan mo di meji loju eyan oju o mo se bi na weather aje pe kokoro gan le o le goju lo eyan ti o so eyan di tan wole
2: olootu kokoro fo eyan loju kokoro ni nfa isan ro parose to ba ti kenu bo omi ati eje ara e ri pon mama wa ti an to bi 60 odun si waju loko won o rin bi abule kan si keji abule keji si keta won o ru ewu loko laaro won o tun ru ounje ti won o je pada wa sile lale to ba wa space bi owo kan ojojo to ba fe tera die won o bo seyin kule won o ja iwe atebo ni won lo temi won fi ma ngun tawon baba wa ti an ba nlo si oko laaro won o ko ebusu leri won o fo kokko ejika won rin bi abule keta si kerin leyin igba na ti an ba de oko won o tun wo siri ogede kan gba ba nbo ani lale won o tun sale orun ti an ba wa ji laaro ojo keji to ba fe se bi owo kan ojojo to ba fe tera die an baba wa ja iwe atebo ni iwe atebo ni emi oloye otun lu awu general fun gbo olubadan ti mo wa papo gege be mi se ma so pe omo afewu ori bi ni mi agba oye ni mi ni le ibadan a de gbodo fi ni je oye awodi ka ma le gbe adie awon egbogi sanbaye ti mo tin lo lati bi ogbon odo ni nkan kan sati ko yi ta n fi se toju awon kokoro yi eje are lai bi esin o be ni ran alase ni kan opa kan soso la wusa mo lowo o to fi n dagba malu otun oluawo general fun gbogbo olubadan ta wa yi ki soye dani lola o agba oye ma jele inu ka fi wi ate gbo so ma araye lore ni emi ma so fun pe egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si ma ri ayi pada re ni tori pe ti ro ba lo logun odun ijo kan soso lo to ro ba be eyan ba de tapasoke to ba yi obori bo ba yi oba ri torun wo e dakun ni gbowo e koko fira je mo ma so fun ibe ti pe e ti logun logun ko saisan ti o logun ti e ko saisan ta baba wo yi fi wi ate gbo wo afi to ba ti dodo ni wo san ti e meta ni arun akoko la ilera e keji ni ta wo ti o san ta n pe laisa to ba de le keta o le di arun to le pa emi eyan run emi wa ni oje se wa emi ka ma ki n po loruko tanu nje e ka si emi oloye ewe nje adubi otun oluawo general fun gbogbo olubadan ta wa yi won agbodo fi ajo yawo di ka ma le gbe adie ende wo lo lowo lowo lori awon egbogi wa e ma bo fun tin je kokoro ara aisa ile diro paro se te ba wo ran o kokoro ara le fo eyan loju ewe ategbo ta mama wa nlo mo ti se si lana omo toto mo ti se si lana toni oni olomi ni ofo awo ka tinu san ara powder ni ofo awo ka tinu eje e kan si mi ni elerumo ke compound oke ofa baba asale lati bi kibi e wo ko tin bo wa si gate oje e so kale lo ja oje idi ayun re e bere bi an tin teni laarin oja ele lo si oke ofa baba asale e so kale ni apo otun yin be ba de baba asale ti ra ko mona wa nbe ele n bo wa si le baba ewe nje adubi ero ba ni soro te le pe mi si o na ni 080-332-60141 080-332-60141 tabi 080-53-45-9223 080-53-45-9223 ẹni faisa lo gba o
1: e seun baba titi ojo mi ta lanfani ati pade mo kiyin o femi ogun yemi re yen ti gbogbo aye npe ni ologburu omo baba ti nbe leleru a ni faisan lo gba

0: ani ru baba wo ni wo se se ni baba to pe omo bere kan lowo re o ni ri fun ni oni to ni todu ya wa ta omo re nu le.
1: I remember when I was young, he looked out for me.
0: Ah, Uga.
1: He taught me to be brave. He taught me to be strong. Baba no wo mi dagbao.
0: A de dupe lowo Olorun pe awon mo ti mo baba nsin. Laye ejohun a le ri ori baba bayi. Ori ta ma ri de ma nlo baba baba ni atigbe baba rele. Olorun ja ri e dupe baba rele si o. Abade si Olorun ti se o. Iya de kan de mo ki lawo mo karaba ni o. Baba si re wa ta se po gan o, wa lawo ba po. Olorun wa lawo ko re po gan o. Wọ́n lọ fi ọba ṣe gíngí tó rẹ́ pọ́ lè já bọ́lẹ̀ tí ó fọ̀ dánù. Wọ́n mú ìyàwó fi ṣe wúrà. Ẹgbẹ̀n.

ibi ni won gbe baba ni o wa dandan ni e ba mi ah an se wa laga o ona ti register da ni ko o ni baba lo wa iya lo wa moto baba lo ro po si kristo to di yan agun su lodo gege gege kan ba do to de ko a lo wa papo ko ba to wa ye ba

0: a sun pati ta leyin. Baba, baba, ah, o ye ka mo kira fo gidi gan ni Olorun. Lai ti baba, nbo ni yawo abo lo mo wa. Baba na ni leyin Olorun, baba lokan. Ni da gbe mi mo ti gbe mi ejo tro Olorun. Nbo ibun yin leyin Olorun, baba lokan. O je pe awon yawo mi wa awon omo yi baba wa omo yi wa won mo yawo okunrin won mo yi pastor won ju alo pastor won o ma kule fun ka ba sa ah wa bi ni oluwa oko re to je baba re baba e gangan loko re te gbe fun awa baba eh e gbe fun wa e gbe fun wa gidi gan tori pe a le so bi si meji kamo da ko baba ko yesi bayi abi get there a le so bi di ko bi di beta bi di kamo da ko baba to pe ko si ale si e le da si eyin iya iyawo e le da si ko se da si di lai lai yo le dandan ni e bodo bo fi ti baba si ni to je pe ati dupo lowo lo si bayi awon mo na won ti ngba enikan lo fe lo si olojo bo njo ni ni loyibo o ni ki yawo mo bo yaba yari yani mo ro bo singin o singin emi ni ki baba so jo baba abare to le gbe to so do ti don to di to da loni o ni o ma bo lu yin bo wa ni ki ma bo lu yin bo ya ti ti se bi o na fi sa ti baba re na ti ti se papapa ka to ma bo ni oni yara da lele ya re lele bo ti yori nu baba abodo ba celebrate wa da da highly kama mo yi won tori ti an se po gan e get e ti ba se po
1: awon toye tori wi

ba ti se program bi lale yi bo so wi pe le se alalubarika ti an ta onje ego te ba ti se program mi te se program bi lale yi ile se alalubarika ti won ta onje TSG kitchen ti an be ni iwaju St Teresa loke adubi won ti ko bi ti bi ja so de o won ko fun mi pe ki bo fun won ti wa 5000 lori en ba se program bi lale yi TSG kitchen awon ni awon be ma free ni ebu oso se ni o oso se ni TSG to e do lo je be e lo je o mo yawo re oko mo yawo e lo be lale disi ni kan kan lo je ni TSG kitchen se de ma e be ma le we te Teresa iwaju egege ne wa ni bi iwaju e tri complex de bayi e lo je won layo o di ayo ni nbe o e tu gba akara lowo mi won ti ku fun mi e tu gba 5000 TSG kitchen lo ran mi o lo ran mi di won ni ka se program dada taba jo si buru itori te wa ni pe share haile oh my god e si orire 5000 ten fun yi oju e se ni file yi lowo e gba be e ba ti pe si a program ni to ba si a program TSG kitchen ko ni fun ni gangan ka abi ba si a program TSG kitchen oni ki fun ni unje e lo di fun yi we lo jeun e je jojo meji gba ko be e ju bi de ku e ka mo na wo si pe e ra de ni ke ba mu e file e ja le ni ke ba mu all over. All the voices in this email online.

ama kibo la ma yo a kibo a tu wa yo ne pe a kibo yo ala fi bo kibo yo e get here e ti mende e di tele na a kweli mi je presenter to ya buska dan na mama sudoku and bato ko to bi ro e ni su

ẹwọn ni ẹ lagara pa pa pe ti so fun yin je je bo bi pe obirin fojo awọ ko ri nu mo bu eh o ni lo pa pa de arabirin yi o lori social media lori facebook lati pa de ara won nu club kan te won jo wa nu group mo social critical group te mo wa nu whatsapp yin eh na ti pa de o da yo fi omo awu rira won ri tele o wa ni jawo pa de ni ibi kan omo fura won ni bi bo ti pa de ni le faji komo to debe obirin ti debe bo se debe bayi o ti bere si pe o tan ni joko lasan e da ko le ni lena ni won la won ni eja oboku e fun mi ni yoko e ti fun mo ti fun le ni mi mo e mo a yen lo je lowo ti obakuri lo le de o mo se de bayi o ba to je eja owo ni oke e fun ni omi tutu omi table water un da aumento ah kokore lo ba obirin ba pe phone o fi pe awon mo da ta buru re e ba bo bi bo wa re e ye gbe bike we si de nu ya ya gbe da kokan randi e me leta gbe da kokan ya e mo tinu pali e ba tinu pali nfe da ko re ni o to ba tutu bayi do o de milik nu eh e da kokan olohun sa o da wo bayi pe ah owo to do ka pa de nbi se iwo ni olowo ni o mo mi table water wo to okay o ta wo na o eh eh ile le feri bi ori social media ori whatsapp ta di ka pa de nbi ibi na ni era ko na kini bo to gba yo ni ah se mo pe ah e be ka te ba bi soro bo ni problem o problem lo ni ah bo fe se se o ise bi ti bo se ise ya de sani eh kini mi si baje dryer bi ti baje e ba na dryer bi we soro ga ga ga ga o ku le ti ba soro e ba na dryer e ba na dryer to e ba gba soap e ba gba soap to e ba wa awon kan kan ti ko do soap mi inu ni wa fi se yawo yin wa so lo wo be ni awon ti staff o ti ba ba ti staff je ba ba wo be e ra ko bi ni gire o nta wo soro bi ni oje 28,750 28,750 club ye won sa get ile won on la won re nbe won sa get ile o ba mu o ba ba wonu lebi ewo lo o lo ko si yo yo en te wudu wuri ni ngba ti ewo lo to wu lo to to wo pada baba pe ah olopolo gba won te awara de wo lo wa san wo o wa ni ro obere ni si bayi owo si ni fe re so won ti tun le fe ru e so won tun le fe pelu jaku jaku to foju wuri o so won si tun le fe ru obirin lo wa bi emi lere pe boda kimu se en de fe es de alawo go fe ru obirin abi to won ne fe bo se gba o find dada o petetete o se gidi gangan n to ke yo ni laya loke ni sale gbe lu obirin lokojo ha boni o se de fe re o lo de fe re okay nda nto wa ni bo bo so yi emi ko ni wa bo so je gbe sori awon to gbe ju bi lo ji won ba mu te ba gbo te ba ni ko asin to ba ni pa ofe wo so to ba ni ko si fe wo so to ye mo ni pe ki wa bu wa fun eyin ologbe eyan ke ba wa si kini o ke ba gbo ke ba wa dasi o tori pe bi oriru eleri o olohun si ni fe re o o ni bebe di re ologa bi kan mi ni ololo bebe wa olo bebe eh

0: ka mo so fun yin ni ko lo sa do awon okunrin ni o ba kunrin pe bi lagbe sin o ri bo da so papata lo wo gbo o ni bili ni o ah o lawo obirin ke yan sa fun awon kan nu won ni o won le fi bili payan e get here won le fi bili se kini payan
1: Exclusive from topcityvibe.com.

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Sunday Olaosebi Kumo wa lati Kubwa. O se le pe that was 2023. Te ba mo H mess do an bi bayi ni ni Gusape. Emi mo bere se lati nu foundation titi a fi pari. Sugbon lati gba ti mo ti a pari se yen. That was early this year, January. Lati gba ni kan ti da duro. O duro patapata ni gute bi osu meje mi o ri kan mi ri bi kankan lo. Kilo an sele. Mo sa n gbo program daddy lori radio. Ngba ti mo wa n gbo o wa sele pe won ni ka ko irinse wa ka ku si ori pepe ibi ta ti n gbadura. Mo wa ko irinse mi tori ayo menda ni mi mo wa ko sibe. Ibi ti a ti n gbadura ti daddy ti n le adura fun wa. Opoloko jade lati inu carpet.
1: Opolo.
0: Beni sir. Niwaju Olorun ati eniyan. Opolo jade. Mo pa opolo e ku fe ku. Mo wa mu anointing. Mo wa da le lori. Ibe mo ti wa pa. Mo wa fe gbe opolo yen pe kin gbe wa.
1: E ma gbe wa.
0: Ibi ti mo gbe si ateku kan gbe lo ni. So leni gba na ngbo ti mo wa gbadura. Ide kan tun jabo lati ori oke ni. Lati gba yen. Lati gba yen niwaju Olorun ati eniyan. Bi won se npe mi bi bayi na npe mi lohun be so ifu gan lana nisin won ni kin wa bere se kan lola lotun la nisin won ni kin wa bere won da duro fun mi na
1: another one
0: be ni sir
1: won da se duro fun ra won
0: be ni sir
1: opolo lo jade okuta lo nje be gbogbo to nbe gbele toju re ori
2: Jesus
1: hallelujah

0: Register with anger.
1: Who
0: is always angry at my laughter?
1: For your
0: to be weeping every day.
1: Oluwa say dajo iku fun. Ta lo fe mo ri mi ninu omi je. Eyin abi am e gbadura yi. Ta lo ninu omi je lo ti fe ma ri mi. Jade laye. Eso. Ta lo fe mo ri ninu omi je. Ta lo ni ekun ni ki fi ma lo gba.